0: osoyi kiborai na borofotai dembasi ososka wona lompi de ruru manleja na indelan kwa asan bakkela ailan kenku ini ososka w ye den tarifia la manyanga yente bukwa gena kikari kwa a ilebele na ma rin tarran tarraya sakiba kai na bajin kirsin worre kwa alurie kwel mara kwa urtutunga ngange ba duong idin donga azaria arugin ba al ilong al ululundonga siginkaye ba ala ke baba juro foelini ba ei mena juro nga ko lino la bakela a inela kwa ulama inela ngange a ila nema yesense nema kwa nka menkel ba kwel kel ba kwel ola kel hurre kwel na ailong gi din sur le jalon sai ba ailong ne gi din ko esi baja janiba wala di nyan ko esi baja janiba wala di ta bara adikiki yani tari nga kergel bam baja janiba wala di bara adikiki le kergel bam baja janiba wala di bara adikiki so ma kergel bam baja janiba ba ailongin inema tarai a idina rututwa na ngange ba al duong idin donga asa juru tari afia ba al ilong al ulusi sigini pota donga kay a alamba bona den surbet zato inelangi a kibora na borofatai a na kawngi na barnga si nyedin donga kani al bela na bago sogis kaw bara mahammad abakar watfanga sogis kaw kibora na borofatai bara adam sidigo sogis kaw kibora na borofatai bara abdallah idris adam sogis kaw kibora na borofatai bara sabir Sandela osoy kibora na borofatai bara agrios wat musa osogis ko kibora na borofatai twigis ko bara agrios osogis ko bara nuruddin ango angilo inalanjwa kikavalai osogis ko bara nuruddin twigis ko bara sabir dogis twikawidi bara agrios twigis ko bara nasreddin twigis ko bara agrios dogis twikawidi bara bashir abu bilal twigis ko donga kani bara lusus al ahlam adam osogis ko kibora na borofatai twigis ko bara lusus al ahlam kibora na borofatai orrenjoyngile nen bara adam babakar abu samir osogis ko kibora na borofatai bara mahyaddin umar osogis ko kibora na borofatai bara lusus al ahlam osogis ko kibora na borofatai ne jayin ne din tari bas jana jaynas keljam orren inela yasan surunga sinyet kelkam na perraba na fagorrele osogis ko bara mahyaddin dogis twikawidi osoy bara adam dogis twikawidi osogis ko bara porpor monkwe osogis ko bara maawiya kalmas osogis ko kibora na borofatai abu direj daldum osogis ko kibora na borofatai wad isa osogis ko kibora na borofatai abu sahar osogis ko kibora na borofatai bara ismail thomas donga ke kanisonga ki bora na borofatai bara arun alja oso ki bora na borofatai inelang rimenja oso ke skaw bara abul gasim ibrahim oso ke skaw ki bora na borofatai bara maawiya tuigis kawidi bara abul gasim tuigis kawidi songa bara arun tuigis kawidi bara abul gasim dogis tuigis bara nasruddin adam oso ke skaw bara siddiq watawa oso ke skaw ki bora na borofatai bara abu timan oso ke skaw ki bora na borofatai bara baqit alaq maftuha tuigis kaw bara baqit tuigis kawidi bar nga nyedingi donga kani albel na bago nagal meram si dembot kawei jago meram
1: borofatai kisense bar nga nyetingu albel na bago ile nama dogwele san Dr. Kabir Singwa al barnga ke insonga na dogdonga kaniana incoming as sogodinga ke na dingar ka kela kameba asan jalun kise asunga te tini dingar ka kwa al si din sur matiel alan jundul dognas ine domon jawgiti ile ilang iring ireng nama dogwaring dog domon kya warasa tebunga kousingi bane jinjwa ayenga al undula walagal min tebung ayenga feringa isle walagal ki gavale madiningi kinkombilewa al taringa kuying walagal al longa kuying asang uringya nabazi long in madinin kwazi guyu kilmajingi wala si nin jundina kwazunga fakiran kane kinkai ning longage wala galkai shirkata ge nasin urinya ayenga kin al undula aliena aye alfen tiza wana ya teletin ay jago nazio
0: akibora ina borofatai meram ne nela jingo anal barnga kayne nela ngange osoy ina barnga ke bara kayne jingo ini bara ismail thomas wat nimer wala inelangi duwe mbeleng yese lai asa awla ma jigeke kwang kien jarongale bat ba ay si jiga ke ba egel na ji gure ja ba san dinga wiye si iri jago ye illa kan den tarai na kwa de dia kai ne hawiye kai zatu na ji san jalo illa na ma duo ke na salon ba ye ke kai zatu illa ngu na ma duo ke de ngu ndu na rogal dingi lole na iri jegi di jawil a illa digle na ndokel na kirsi ngo dingi ngo le bara na osoge ska bara arun alhaj arun alhaj bardu songa gi donga ni iri na njwa sa songa ongana ela ba a idingi a na ma orientari nga songa ge na ski koranga nyet kergidi marra ke kire ni karing na illete te bakundul na ma illong na dayin jayin bore wala gal dori na do kundul na skaididi ake boray na mera minde ngi wole kaw a orre kwa alin kwa ki asi kay na kwa alkenye kwa in areal in kiria ali kwa in kiria teknolojia wala kwa in kiria aulama wala in kiria jalongin ken galanga al kwa kawe nas jawil kagul al ninge na nga kimba aba illa ayanga kilefogul al 2030 yangi nela ngangi alangi lafago al karaba kay nangurige al maynan korong wezara kay nanguri koro koro kwakin kwal korole tari ka wenyet koroba dendi tintari fi alba janna donga janna mos poling alba din donga jawi nama ker na ileria za korondul illa dendi tintari fi inama digi na kwage kiliringa na tawra kinye na kanin tari kal na guda kawe ba wala gal burgonas kay ba kanin tari kal indo nama digi den awule utun den tari wala karaba dok illa ina undula nan den ditin tarifia ba do dul ditok aw wala aw delin ne de ne sikeli nan tari kawe na king bag al tari kawe alin kariya inan do tarai akin awge na nan nyenge den isle nan illa rundul a tibin kwado sikagin dia nal eridi gundul na din surke bais in belengi algi surwei ni jasa inna injay alan jwa den daw jamu in nandeng easy nandeng ongal al ini aza in dilongo be sa kewi dogal den ditin tarifi na duo tarifa duo sa gidi ba len kam ma dul zatu al irijay al den ditin jay na si den ditin si koronyidi na si bagel lo lale na si kensi na tinakila au na si jawlidi na lo lale dwidi bayide skawe na may nelan jay na ma winga aikin kwalin taringa lekin kiliringa kin halin kariya inna matarai ameram nagi boda jani bayi din najja ba lompi siki kelma jwel din wore siki kelma jwel eriya nin jarde nga jaba rompi juru legis resin al ayanga nin kayinga tizo tizini ngereng nama nin kilong nama kummo kayin jure nga na dayin wore kwanyet kalonga le tarikoy gasabin ke longa le namasi ngwabi jure nga na inne kukawa kakiri avanye. Asaba nama jowini asa duosi kenga niya korojidi. Na adinjwa alki dombore nga ngerejiyo ye. Lomfini domo nga kwa. Jodala kenge wala demalia kenge asam kwa se domo nga kakul. Al demalia kenge. Nabi nga inge na demalia buba. Na induo alki jintari ini. Den kwe ila ina kena gudfi. Na saren tirimbiling ili jaru. Kisubu al dili ila ina manin kitkirinjiling. Na den kwe tirimiri nyi janas gazaza uri na ela na din ker na jigilo na korodio jeri min ine le ombole ngi korolu lanki len dio kwe zin wasin kwa kinal kayen boldunga ge wala kayen jage na tari nen kay ji al wela lan gu jane lole jang kwa na mes inen ker gidia a na ma in barale kaw ngina na mera min bele aska ge balke la osgen kilo a ine bara alin kwa ya awlama jigidi sa ki kwang hawiya ai si aji gidi ba orre na ji mai nan din bele si jawrala rim menja na nya min din bele la bidin al firti na kin kwa al kin karaba kawe teknolojia nyet na iri nyenge ki ki embele nga kawe ade kila kwa zije kila kwa kuido kila kila bute nga kila kila kwa kanye ne dine kwa zikeri ki gudi nja na ki kakawe ki di embele al elo no kuru aso kuru nga razi menga kila ki di embele kawe na nsurusi do na jawisi iri na kuldia nyet kili kawe kidiem bele kawe na kidiem bele ngai kawe idin na illa juzu min al iman na zem bele ingal duin dali na lompi ini na se lompi ini nga sino juru mo foli na ki ngudo nga taras kawe marra wore do kay si na dem bele si akwelba adi lodi le on wala risingo a yesi masi ani ba abaki ko ang bele tar asiga risio baba embele ka gala nga sa alma in nama digi dinga wi alminje
1: moy jamay li galanga ila yalan jijan jarin kidi injir sinne duo kerkene jisi gam
0: badba nore kwa kal day masal bagi alki aline kain kan kain anin ngi kwalki kwa mbere kundili iloli an kan aba idi ne le duo adiki den bele ko ilale nyel ne risiko maraki ne kwa lolo kelki den kirsing inama ye lompine kwa nana ma diem birse ne imalle ne lamba aizen biyo ngasi dien arang neski dien dali bago indik nama ye baral jamin awla ma tasir zaki aizya ke ba adi ki kain orre kwa niakin na urto wa niakin si kain ay tous ke kain se dinen dio al international ni nas orren do mon fagel ake ba egel ne ding ay ni longola jidi source ay sin jawli ali kamal ali al inkan ne kin kuin jay nga gene ndwin suru ne ndwin kinai ne ndwin dali asan kwa si jawlo na singol ini illa no may ne den tesiri orre kwa ana ji lo la jawgel basan din jago idi ne jidi ni sajuel ba inama dege na makwa kay ne juro kame na in kaminga al diem belay na duyen firti ay firti le se se za to ji ngona sin juwa gawa misale kin al alamin gawa misale jumala na lom fi wala urtutu in kwa na gawa musle ke tara na in kwa in duon al firti belay ala ibane duldin koy na duyen al belay na kiangan al belay se la in belay ay nima yayba filan intensira paske idi neki kainsi ne technologie ande ringle akago bolo den galangali akago bolo den sagabal kwa kamya den bulili akariba nasji nga jalumba allo le fago na tengezata tenge alko ngere kanu tengezatu fingi na mbeleng kuldinga si dimbil aininka adi erike na kinyarga undul na duldisi iru na duldin ko ayba illa arisi dimbil lanja ne dawray ila do awla mayne le fago a in real in kariya a al jaldaw kariya al tompito ngin dioke na ko ando ngenke adi kin ko ay ngange kin ko asinyet alan kaso suru ngidi kilu tok bay kause din jaldaw in zatu yene sin jikere na kelba me kwadi ase ki jaldaw ay sikari na jaldaw yeyi na jul nas nas palidi duo la si ji aljay na kajirsing innangi nan kwalo le kagu na din photon diosa to bais foko kerenya la inema dog yeyi na kwade le kagu le ki alsikay kina men kamming alan udo ho nga ngoro koro orre kwa alan gudin doro ko ngi keken koranga nyet keken koranga nyet na al gudin doro keken koranga nyet kwel alan dayngi sikriya kundiba alan dayngi sito tawurenka na iri gena lo le fago al kwam fago na osos aw majran bayna al kaynas innelan iri kanya ne kiyon kona waba innelangi toding ning el ne kiyon kona kwa kwel asan illa nyar gable innelan fago inal kwam fagul na duobi dual kwel ne el zato waba dan suru la jato nan dayim bele ardem pia na lia el na tarifia odana lia kundi na suge ingal baki gis kari de kiyon buru wale ne zinka mwa alang taria jaba abe duim bele yuba kido kwel alang ina kane le duo kangin fi asan den hawi hasbiten fia alan dem bele ki duru jiwi ke nama kwa gene nen kan ne marra ki wudo ngasi nama nyoke kayil na kaluba ay duitia en nama taran taray bara ismailin jingoy filan diges ke songa hawiyen erele abaji din sursi ke kiria jeyaba asan yese din jago asan deldin kwa si jawle ngal kaang ala sin jwa ka kuingal kinge en nama yayi na den tesiri na duo kwel alan den de loleja na kwa nen kan nya kayna tesira ke ba asa algari minne putokera meram na sinjidi ngelle jay na minki kuku nga kanki ngongo ngwa albajela alang ileri jaran taba wala alang ileri jaran gal jaws kriya na mai singa je yelle janga na mai dingel len kona jwa na mai singa a nyar gabli ala keba nyar gabli ala keba ka alba elle ke ne kriya fata diwo illa no tarray illa no din tesiri ne do di ngel fasi ne den jaru ne den si nyar gable jaru ne kin kam min al gutka na gusi al ka kayen elenga ke si nyet ka nyar gable akaba na ki dai ndali ne ki duon dali akaba idi ne duon dali ki nyas kay na ngas kay ne ino uno kila ke le duon dali rimle a undula ba wala san asan sigila isja asin jaba inna ma kwasi kidi dien kuy ke bi del kin kamyalan guda ki koranga gergel ka kwa kit al technology an den gut kawe ay bi le bagila ki alan dang suru si komol mol innen kabung nan kay elenga si ki ronga ki pugonga ki koranga ki lana innelang idi rimmen ka najiol kilalu al min kay wonga kulunga kinzatu nas kwa enkalnga kin al yenge kay kulunga na kien kien kien kwa al ingenge por ening ay lele kagola asandaying isi minyar gable kago adi duo ela nay kwa ka al wela lek elle anesi agil min karra nama kidi won report ja yal ba kidi won report ne nja nama es ela anande puleli non jo haya ngi bali ya ngadu ngong kenge lal kiro pila neneng na alak ine ne jago al kilu anini nal ineng ilale kala lolo akaba ine na duo ela ne ria enga nama keng ba wana idi ja jado gi nama jela nama ski kideng ela al urko ni ja ne denge lal urko ni ja nyar gableke ne dinga sa firinga ke wori egal ki na soli gisigi jundi na solja inama den tesiri bara ismail ding ijabale inengi tesiri songa kay mara ki kwa enkaminga aba duel ala inela kwado aba duel azandine donga jaying alki gudi ala njande jam naba duel alang jato hilla agrele taras jaying dogal ki gudi naba duel sankin awdok donga jaying alki gudi nakina guda kaba kin asinkumo ba bigingi gusi ba in coming a duo al good pi duo fis ala aiba lolo da ban din dio dori na marra awna din juro fisi aba juro fisi na dio fis dio dori jado juro la masin karabatu lenga ela dio si ne kitwa sollasi a inma kanjin wa kan yiki la os adi wori ingi alin kariat tori galti zo tizinga sa juro nga sin nyankam ya na masin ngam biber juro nga bibolula bita jado bat adis kin karaba agingi ye ye na man kamal firti taban arunga kaw kikin algi du njuru li alingelu jado kin karaba sangangi ay no si ngwa bia sal ine kwa nimbang al ine tarit baw numero togle wala gazabini numero tolle na akter mi tele tin duo bang na tari baw na skoro wan kin karaba si adi induo de njuru tarif ya na skor tu togela na jami ngi ne le akhir
1: na skul ko
0: na ma duo togela bas na ma spoli no apis ine mus uri abi tari al nimba aldo juruleba il sianga no singa mingi akam ya bal allo pine juruleni no singa na dok kin karabal bendel gasaba jado en do samba ridikel ne dendi timbitel ne nin dendi timbawna ila idijingi ne nin ken kin yosi doro fena rigo ay yi kanin tariya ala ke ba na dok al tari ritam baw al banaso kwasi baw adi duwe ne la na kwe ne surusi kurtu dendi tin nan se konan se kola irti dendi tin nan sey dawo irti na daya keba nan undul na tani dilofi nan fingidi na yebidel nan den do zibidel ke gazina nyela dizatu nan ken so wala ndiyoji di nas jawidi nan nyebawna adin bilingidi jaru zatu nan ni nyebawna illa dioja ayji kanin tarija inama taray adin jwa asan duwo orre jano kwa nan ninke nge na orre bas den ditin folindi na zeki mufta jawli ba nan sin dengi le riela na ja adawra nate limata ini aba duwe ne nene ngela jiyese alba to busay jawi alba jaldo to busay jawi ay ji kini tarija a inama taray orre kwa aba kwela lanki kuldingan ko gu tetebe gu jagin yaske ba wala apinga ske ba marra juwe ngiske na san jijiu kai ne jijuwe la san jiu gudin koranga songage kai ne jijuwe la ndelu gu ja alang jato taraz jangidi ne lompin kwa minne keri na man ninju son nyet al gudin doray ina ulama nan in ange anna min ali lesin aljo no gusi jo ngi nganga ngi idi nasin la karake ngi la baran tule ndere ala min la dogal ba jwabu gudi loke na jwenyi idin gut yei na dinengi nan yei na akrangi abas kinsa kalumba ba udo age na kaw wala dini an kay bola jado la nan sin do galanya ka orre kwa a ki al kay na kwa al kay ay ki ngudo ngasi kagil a ki boray na borofatay meram abagi so ngay lo ba
1: Lala ay jelubana kisi sunga tarasi al ini inanjir sungo kisi ilosi unu dok sunga kurgulo marang kadok ini asikir dok wala lang jingo li awangi idi na kwa nanden tini lebizat dayang ore na kwa kira nga doni nga yumati marang gud al jide yang inyang asikuru inanjani kwa kaya

0: ngi jige nak da kan kil mangale kenga kal din te bungi nengay alan ku ngu das birnya a na dogola ari na jama gogul na kan ei na jama riba na kan ari na saidi na dal a kangin ayanga bidulsa na marra al ku en kaminga ulama nga el manabsu kwali ngangi al kwa ausi kayna ki sok tokeringi nama ko lan xtibar kal ko aw ki lal ki sok tokeri nama digi si kabe lo ker kenge na indigi si nayne kundi nama kundi ne ki ngaye nga wenga isi nama lo tokenyu ne seminar kawe nama ki tarikh tokeri nama kele ne mona sale kare nama kagile ila duo al guda fiya banas agi na to ye nga nama nama niwo mang na duo al gud fiya nasika tokiri nama si ngange ki idi ngaye sa kela va alang gis bionga si kingo na bibwa lolo da injingwal die sur leke akwana lan kin kwasi bagilal kisok tokori ne ndual wori dirip kirelal gut pia ne ndual to ngal ngori ker guda la fia ba na ngayni na gut jundi ne duo ka kire o al ine jurule loke ne kriya brain o lalim khek illa al kerek gingo ma ka kire nga jilel na arden jaw al pingi na shiten indel la source jundi na kire indel na jiza to gi umniata inni na udonga honga si fakire nga jaw
1: nga jaw o ta silbi nga
0: kana inna may oredo anan king ay nga wenga osingi anan wenga osingi ji gutsi apa az jangaba gutsi abaz jangaba wala ji king ay nga dindonga kay banan jusel ma sem feri jong adi ji king ay nga 50 ingi na madgilom fi ji 50 sene 100 sene ni ay 50 sene ki lady nguda sin jage ba na arija nas bas maja anan jio alan kwasi jundi na sin kamal alines fi alan inka alan lompi ke ngudu ale karaka ngina kainka nanin usung ile di ngoroi ba
1: ile lomvi
0: ay ku nga nga ni pogu na sin ke ngalo usung lolo ile yai ba maraji kai surule aljain alan jatu le adi jadu jio alan kwa kai na tulle le
1: kisa ingang rvd ne kurones ne undunes dilole increasing jiki nga nga ni ne kin pogu mara tu amala inni bol erbet kan daiman ko si amala inni erbet a ine alundu ne dizi wazu sembi ne ne jundi ne ji mo khawfe le jeridi ku nga nga ni vogul ne ku nga nga ni vogul ila erbeti ne inne kuroini ne jundi balan jiki eritu le vakere ngai din ne isilon dual gut fia al e kungi keng zenina lompi kwado e gudal herai na ine jial al masalan din sursi ilolen jawti ku nga nga ni vogul na ayenga jilel in erbetine jise jundi balan ji gudja san ji jerrin san ji utongo tulenga jerrin na tellanga le jaba illo sinama do yani zeninal is good falia kwaba illo dinga laiba in sialan jundi jaran kele si jazi gide en kuroya ayenga ni foguna ni sigay kele si kes kalumba fila wala selemang se as kalumba e ule galine nama do daim barake malaki wala marko marfne imbereng alan sing kin awla mangdien silbiya danjir singo kese asalumba marang
0: kibore domi
1: ka bayen wa matyalan corona sing dain sawa kelkami marang asalumba bujigila bay longan taga
0: kibore meram duobi duona denjingo ela kiban kingo ana kine basurin kain jingot nagi jita bungela oredo it nagi jita bungela bagi jingo ki bagin kawi kilom fin kuro idi ne ki worre mun kain na denge na buldu nga kuro alan orre dain lo leke ngal kwanke madok bano gi ken jingo nyennin kawi na corona dain tombal kelkam na makinga na dain bere tumkago
1: kois

0: ki radio samarin bang kiden arka na kiden juru njari na kijwenye au naskaiti ara timbitinle.
1: Osoi kiborai na borofotai dengi ya si ososkau ya mona lompi deruru manyeja idine den domong sangasu ngataraskenga alduin barung majir ang ine majir aisa jwawa. Ila si marore duwe lalea kiawa. Aba duwa kakire ela wala meram kakire ela nazbedel na yaki dengari mka inakawi. Anangari me ingowa sabak basgari msimbele njiin duwe si janusa ni ilo yangalangu si janusa. Ala asuma. Aina kabaye filan filan. Nama kai ngizi ki kang no jurup kingidi. Marra kwa kien ke kire ngasi yensi kane. Ne kiri yang asi yensi kane. Ne kien tibo nga yensi kane. Ne yenge na tawa kania. Ngai idi ne ilenja indi njai. Ne kia rakang. Osos ka oda ngi asi marra ore duwe si lebele te bunga kariba. A ore duwe be lekia abajila juda janga. Fuo janga na jela. Umamba ore duwe ini na fidi na sidi ki garim. Ha ingan puko kwa le alpuko kya. A gini nama songa gai na kengudu waji toka. Ne kain suru ngasi ki kang. Nas utu jabil kebitar sensele mara ilonga san kila jurunga kingo aba kila jurunga kingo baba dai le jagingi osoy ki borai na borofatai meram a kinga na mama ina barake na denji ngole a jiware nga ijwal aku kikiri barake anga na ine kwa asa jingo kenga wala duo kenga asa jingo kenga na duo kerke na do jingo ke a ayina ke gil bara bara malik langa bara malik in kwa asan
2: Silvia
1: tengingo. Jibara mali kien Silvia ta sa aje gila babat. Silvia ta ninge na kwe ni weti ding wala jure dweti al murahege. Ye telfuna paske. Na ide arisinja zolomba ayirisin na karisin zatu. Na jie si zatu jurunyo ile jurunyo alang telfule belenga kusenga arisin oba. Inama inenden Silvi. Nde zilbintani na inal den donga ke nyargab dinen kuli nama karaba ki jegil na tullen age bazat ini ab egel
2: kiden
1: umur tarasa duidi aba illa nama dog digi na jundi ne dora kurel den silbin ker nama idi annan si wifi jan dokton doko aiba doki burgungai marra idin kay kwa asa wifi jain dingi ngari si asa jawlidi bas idin jawlidi aba idin ay balang ala donga jani delling nas jaim nalia alan kiki e taringa kidja asa ji talang jang marra kay ngi ngay ba albake basin palang ngi njundi namas anesi jigena tori idi jegi na insis kilma idi jegi na insis dor imingi na insis ki imingi na kwa gena tarika na kilali ne lanjaw as jalumba al burgun wagena kwa taringa kwa kulma letinga na dinga na magal kila karaba ila al kawle na ji le dual kila karaba fi al alaba kare ji ni wanja me al kanazile ngal hoy lolo ila ke ba ji jalun sa selem togin dio kwa al kila alaba kawle ile duo si den kirile wo ni si bulling wala kan ni si bulle den kulumle jina wanja ming a kuin burgunga al ingrisi al nazile nga al hoy lolo hoy ba ye idin ho ice ba kin ku kin futti le wala din ti yingi ay sen ingri ho fi akomol mol nes jar gable nya al ngi jofo na kiki e karaba ho nga jawl en nama taray en nama den silbin so ngai al ke nama inke na teknoloji an den silbi na duwa sa fueli ari leuna yakwel ba nje gilza na undul na fagel na alfago abas juru tariya jaba na men ninjo in zatu no den silbi kwa kay na mutmina ki na mutmina ki ba teknoloji mutmini na duo al el mainan ki kwa tong aba kwa inen dorol ki na kungul duo bi duo ba den telephone donga ke aruza ta kay ba sur ba duo bi duo den na men ninjel del na men juwa tu kwala kay ba ma jumo na duo bi duo den donga til ina ma den silbi nga pai na kwaza e donga kay akoy ba nan aruka nan na gicen ki no surnga ki ngol
2: na juro wa
1: la la la ba ila duwa na ila duwa li nello kwage al kawe na na ken jito ka ni na ken tulenga na ila ki ma fazale ka ina ila tulle si alan ji jofo na arden ja burgo songa ni ja mara indigizi jisigiz arden kawe alan ji din tin jio alan tinjio nama jay
2: ya
1: ba daga aljo ne jay aljala aljala ni jana gujja bakila jelu alan ni jana bakira jano jumo iman mambal dule ban ni ne ha yum man yo lo ban ni ne ayno wona sare inma tinine jio in menang na tin in area pai tin ko alte bun kenge orre ko kitini mbegi kenge kitini mbegi kenge ay duola ke intile asayel lolela namantom fingi nasa wena ufago luli ongola na den jardi hisafia din suri ay atwal intolela minza ilena man ilena elalon o kai tulena a na kai jitina a ay ilasi bagilala abay la jaba jite bunga jande ba lazim nan din sursi jarri nan jardi hisab ja aba jumong na kusenga swage mana tujiba koronjani bawi lenja kila kusenga sina na tuka jawi na teenga ja aba jumon na ayi ida fa jaba mana tujiba di lole jere na kwana kania indok baye na koronge en namaki insitare skoba na sasi akilelva denji tinjiti na ma ilay nas kinen kamin al dine erinjori ila bele fi dine erinjori ba dine tulle na ni erinjori anga lomfi ampiaba alan duldin ko deleke dine tari loy na gudi loy alan tari tulle ja na lan gud tulle ja alan jado tulle le jay na aba ine kusele jay illa do bako sele jay idine kusinki kusindu idine lan fakin na mayenge bara a keng silbia to so ngage jiddan na dinga kidage balan kwa na den tarra na idi na duwa sa telefon ke ye ye de zatu telefon zatu gud ke na kiriya sa kafata mobile na ye zatu ile zakafa sa fiaba adlon bazatu al duwa ke na keng burgwa kullel ki duwa ngere adlon bazatu na duwa diga na ingrisi jasa ay ninga di duwa elalan duwa baldajab ay ning asi kila doka kemba inama den tarra ina kwasi tarikaw na kwana idi kanya in nama den silbi digi bara aljiwo bara malik o soges kaw ken silbiata adias kemba a marra kilagena tawra kay marraji asan injalo in erisi kwal idin kawe asan nyenga se furo fispia wala asan nyenga se kulum fispia idin asa kawe ba alan kulum min bawula di njidi na twitia inama tarrai a barnga o soges kaw ki boray na di ngi jingo awi na marra na do barnga si ne donga ani alkele songa a o sos kaw ki boray na boro fatay bara malik di njingo ne nga bara mustir arosto o soges kaw ki boray na boro fatay bara Abu Hawa, Osoge Skao, Oba Abu Hawa, Bakar Osoge Kibora na Borofatai, Bara Watawa Lugidonga Kani, Bara Boru Abakar Buru Abakar Buru. Osoge Kibora na Borofatai, Osoge Skao, Bara Buru Donga Kani, Bara Muhammad Bara Yusuf, Osoge Skao Kibora na Borofatai, Mayaram Baina Jago, Nyedingi Donga Kani, Orde Kwa Aline Bago, Ibara mera mine mera mshima usoika usoiskau inela njawala shamsa laki gafalai shamsadini ning bara illa space ja bara shamsadini ahmad usoiskau kibora ina borofatai usoiskau bara awad jasko usoiki bora ina borofatai sterlini wad ali usoiskau kibora ina borofatai bakhid alama maftuha usoi bara harun adam shogar usoiskau bar nganyeddin bar nasreddin adam bar nganyeddin usoiskau bara atayba duwali usoiskau kibora ina borofatai donga kanni bar nga nyeddi ngal belna bago ferraba orele na fago yidi neki nyeddi surinkan ajina kana ye niuna de itina pa asan kanjuru nga sur kasawa na juru sur kirgo na kelma sur kirgo ala lolle kago al kwakai ameram si bodawidi jawu meram
2: e barfatay ki se barnga a dogi donga kanni asikir na dogdi terkawir si donga kanni al en na fago ine na modogo e barnga ki borayal sunga bingo ken tulengang na ken jitingang na dogiye na gikawe ine na madogo lalang inwa alang ini inkirsungo walagal alang si ini inkirring Dr. Kabir ati inko alang kagil kinkwa alang kilonga likogul ilolong aliting tabing kingi wala ba asilagena kelena kumbena kongale kani idina kwa kul giskal nga ki ka daim borung ereng kwa ka kwa kan wala gal ati umelen sabo kwa wala gal ati galin kwa al junyu ngon sabai basilong duobi duoya salong kinga si kona ay giskan niya jago
1: se iki borayina borofotay orre kwa a meram sensegi ingo ko ali lole kagul balba ho kagul a lolo ho kagul ba a na dog orre ko sa min alilla borofaile yake na kamin kini na to arudi illa yake ngayen nin kin yayi illa meram taja zato ei jegil murtai se una kafia a illa le meram foran ko illa lole fagula illa dog digi na ba fago soskau a no me le ngun karo ki ko illa le nyet idi kain a kwa al ine lole kogu songa tabin kini idin na aba ile dole kiyo alki ilmi nafsin al duosi a alli urustung na kilal kele kilalang ile lole kagol kwa nyek nin kanani ne nike nazarata kaw in yala bayinal biya ba na manyi nas in se sabbiten kaw na induo al il lole fa gwa san kin karaba ila sa lo irrela induo ay fiazat induo songa thomas in songa taben enga na good alfia den iya na jundi na good fiya ngay ne duo langa na den juru le ken guda songa kay mbom ba da ne jegi a ide na no no madrasa kurre an madrasa kurre al iya ka kire ke batarasi al ki kay sine ya sede lo kan batama in me za to al ki ko rin jawdi asa ine de nya na mabawon wasin kwa jidwin ko ay aka al ki kurre madrasa wasin kwa lolo jisi imwali mal gidin juro ye hi al ji ke na dola le swa shatir jam nana na maken dola ke kila du kila talaba shatir age ba shatir age ba na ji shatir jam ke ji se sang usas ton ela wasin gut pale ton ela ni dingu si ton ja na ma den ko si kuro ini na mas gut pale ton el al de gut pale ton el in ko na ma yei na man den gut ni fiya na yei na misbanga fiakin alles antileke yanas kiki karabal lo kerinela marra induo alang in risifia ke fashala nini al tuzumi atizo tiz in ala elifa
2: elifa ostogul
1: nama impia nama enko ayne ngaiba anin angarimba na kirel ba israr siken azima na kin karaba au yenge israr wa azima aritulele tulle oredwen kiljam aritulele tulle alang jarot gisi nima jana alang orrengina na kirei ilen kirin inga jwaba bay sulumar ringo banja goba na aba sekil ma jaba banja ba marra asan innelam balon eri bi eri gudin duo dora a kengu do songa ge na marra ba jikil ma ja ilon pinden domongi alan guja idin lon pinga iskwa ba al inja wala inja yebesin kwa al ilim jalung ki koranga nyet lompine lan kwa jalon ki koranga nyet adi dine juel alki jalongi jalon jurun na di jaro akra juel alki jalongi na adi kin audik jogol alki jalongi alki limi egel inna ingalomba al ani kwel amale bega kwel ba ilompine dem bal dines ja abaki ne ja ba baru kunin lejen na ine dok a osos ka una dok ore kwa sis ami ki ayenga kwa kial ni kwel ye adilal day suru yeto kenga marra kele nak iskangare asa iske indi nan na kenga kanye valgari ma diokri insi wa al kwel alan kan wilaya nga isle kele wilele wilaya le alan kwa kayin na gudi la kawal dal kaye firi asan firi nga iska inde borule na al gusi ke koranga nyet kawe nas ila lole kagul dan pi ti dile kawul inela ce kwa angay ngine inela kwa idina aba kuri leke la kwa kan kine kan ma a kuri ngal gut kwa am kuri undul egen ne ke di guda ka ba kikin kwa kuri kero sang asin kero ba inema do digi na kayin ore kwa sang me lobi lole al day na lo pi lo ini adi kwante bujang adi dukan ti jang adi skajay na tiri lompi lole ja ingala nga jaba kayin al ara alan dele guja alan jado tar ila lete bunja
2: to bunja go
1: in namaskar yi sai amin al longa kille kayin nana kayin ore rige ngan tebu ko koranga nyet ki koranga nyet alan jegil abai la lolya jago ban duo ela na intari le do kya ba maraye dengut pia e ga namaji ya tari jawno makin ko angin kwase gin do ji namaye se gin ela nasken karaba ela nama on e gel ka al gura na saki gude la gin ine jiba duosi an asari jawa a alan innin ka orre kwa bi balon se ka kisi email wala duon kona kamin ba wala duon den tari ki email ba maranyet ki sense gudle ka kire barin tinsi huwa biti ba iding neki alin kwa alkay na kwa alkay ilay ngun kwa iding nama in mat dai surungi nalki kingo na ki surunga se kingo ba kay ngene nen kawe mat kila kwangi al dog kwa kwa kila alin kaminga aba al 2050 era al borunga iskeying nan jungal marakwel ban kiyon kona kwa nan koro koro munia na kila kwa siminsi yani ayenga osikinas kunge na keringili mat koela alandin surule kay na jiba surungi di jaw na tari na gura jaw ba wala jalo maden du kake wala jalo maden gi kake egen ma ngan kin sial bundina kiol inna ma do taray awore kwa kisenga kirsing a aina juro tarika na surunga si koyngi kada ban jejje koy la sekundi surunga si kele la bay ding iwo bas den sejwa abading iri nyanga awunus ji taw jaldi na den keringi jerel idi ne la dingi na alye kena longindi alki la kwa bagi kawe ila orren bagi alki la kwa keli kawe ila orren keli nana ne orren sikili kawe inelang bas ilong kayen asan kofo namara albarangle kawngelen kwa yeke wieti sa basitiel idin neji jangzatu kikin juri ngang na kikin simmengang na kikin bullingang na kidin daling en yeyi zatu ne gisi ila berebereng a kibora ina borofo tay orre kwa songa gidonga kanni barnga nyet albela abas jingo nga bayndo babingo a kenyen kay barnga ne kiyun a na inen sikawi marra udo nga songa ge alan ki tarte bun kabun asan kalon kwa alkagul ne ki alkago
2: e barafatai ki sense baye indalang orre kwa kasibasilong siengale ala lomba al rikene skunde wala gal diktor kawir besilong utonga kilal e sienga kinga isa kul vali gutin sabag is vali guti e ay sinker gine tabunko utonga kilag is vali dok kilal kusenga ge idin neki sense e ene nukta kenga doga yeri sungo e jine jalde wingal kwe ele tiel alken umura kilagena yeko elasan den suri nyuyal duwa pa indeling illo len dok nama kin jeldo wasi wala gal Facebook imbe tahdid mungkin nanin kwa ki amara garidia ato amin illon na kwe iti rikene ki do bal so nga karte bakal iyanga na abanga kang illo ina lomba ji din jeldo apa alji ki din e umur apa ilarim menjane jeri alanjana kwe tizi donga jani kangi idi nejal jani ye utonga kilase undul in Facebook bus utonga ko apanga undul negal dinga sundul ba a jina men jamen al ko egis e gisi ko je janga fi nama jeine le jeldo ye si donga jani jeldo ila nden dio e utonga kilase undul ne low ne jine kikin utonga ker ngam muskul jang a azalum baka lo dio kaske ingerita sir san via di jegila ye den umur iti sogoto bugwale njige san wala sin jige ba rilan jegi nes den juru len ko je jafia sogoto bugwale an jegil ba ele jidi orai ba nama ilan ungi ki sense na kwa e songwa kirsin wali lolen dogne in kaminga kwe al iti ji aba ilong na e jwelalen yesi jeldo do ma yani lazim nanin din jeldo yesi sin den jeldo den hisab jawli kiken ahenga abas ingwaz arundulalen jagil bakigen ayenga kilante melow alji yesis rim menja den jeldo indio ne yesiken anjani bizat Facebook abajanna kwe etisi jeldo ila donga jani kiden umurin nes in den Facebook sikigen kwana kiden umur aye awwal isola ongalja kilo uto asa undul bas ila umurin undul delinin kwe ila leso apa sundul ba marang mungkin ay banji king ayenga weyenga ongalge ya weyenga is nama jenna jaldo ila kwe iti ila si donga yani alkiang ayenga is na ongan na osge e kisi ay ba illo si do kwakul awna kangi ana tarasi ni kwen kagila na dok awna si inkalung alang deng hisab wala gal deng real ye low alang din kwen deng hisab din jaldo ula rigin ati in kwalan arijegil alang din jaldo le ishara in yal rigene ko lan jegila batullahi ba nama okya janiba ila sirok ounus kalun ka alki e kwa kidbang duo biduo nasiya dogola ki ounu illos den juru le tarasi ningo enjarti e lo bilo ayu baru idlene jijang idina baru ake mana al duo ke na jaldo wa kaimba lobi lo albo kwa kai kwa ba jaldo kai ingel da angwa ni jaldo an urkume uto ma sinan inan kai alan sare indok no min den ta siri diktor kabir resunga mati ye jurenga kila resunga sa kure ma gena ko ela nan sikke surunga kiwe maranka in a dogola dokenga ngene irsing al kwa dogola dokenga si jeldo kania ne ye aslum baden hisabi al kari ki ayenga nin kari ne ye ko ela kajegi na mafrudi in ko eti ala kajegi idina ko eti den jur bi resi balun ko kul al jur fo alon ines erito doga ke bedio den era se dio ke fatta na ayeri kusias keba ila siase tabunti matini ngakuro baso gote bukwaling nizden juri lentini ina madoksunga eriti asanki kalung na kain juru ngaleka na kilma ngaleka ila sunga basi long ala kebada intina sadake vya na madiktor kabir siyani nizdonga jolo ya donga jolo ayba marang matisin tausia tayando
1: ese ki borai na borafatai urre kwa dayengi ngo ki alkay na kwa alkayin yei na kwa jawil ka gul dualle ne kines kein suru nas mosot kaw a alan kirni ki juru nas kin kwasi kome awle asan in kalon in real gel dew kriya al pingine din source zatulon alin nen donga je ay gil long si kin esas di juel alan ka je gil zatu bas ki leni ngundul ba delanga di juel a na in nan de taray a na alki ki e de tomba en duoke nan long ye alke aje ay jirsing in working osoga o wane duala sabedo in real in career woji kitab wala hal ko in career whatsapp in za to fingi nas kirgul na belal jirsin do pingi nas gawata fiza al warin kam wal badinta skin duong fie la dinta skin la duong ay ba do ke de tole nas tra asilong a ila na wado digi asan kwa kalnga a kinkaraba altarage na udonga alnyenge kingene ne fogul na kwa jawil kogul a ayki ko toyngona na nyenye nas dan bisa ago kwa dilosal injurule kay kidok alan dual jawil kamingi na kay tuskade le tarifie a ki boray na borofata ingid long algedan tin jala a orne kwa songa gidonga kanni a namagal kela nas kitin ker kaydi a kanyisi ferraba na fago na iding masingden jeldo boda ke bawla borake bawla gal uto asin keba wala gal buru ane dios keba a illay ngungi wala gal nyar gabli akeba abas jamingi liana mobulo na kikwe lalang arataja agin ko alin kelana rontebu barnga albela osoges ka barnga nyedding albela a na keringere mbago bara mawiya na bara hasan ibrahim abbas osoges ka barnga nyedding albela na bago donga gisonga kanni ngai idi neki surin kan alan kundu naskai didi naskai testes kau osoy ki boraina borofotai barngal belak yedding baraburu abakar buru osoges kau baraburu osoy songai ki boragi dongi kanni na bara mahmad yusuf dogi donga kanni twigis kau idi bara hasan yenes kwa bara mawia dogis twi kau ki boraina borofotai ki surin kan orren tari ningi adonga ke songa kanni lobi lo albi bay na dok ingalon bay san donga kolo marra awna kaines ke soga tabu kwa
2: kene mbaye ye shakiri mara ine ding safale bara mahi
1: ay bara mawia bara ay bara mawia diris eh la osoy ki boray na borofatay bara din donga njani fago songa gi donga kanni alan kundul idin ne ke surin kan asan kay njurwa kat ke ne kurgulin alan itka aliyena lo osoges ka osimon sibolo bilo albi bay nasgal ki kollin kaydi sogate bukwale
2: wasa biragam do jani ko akit al ki disiti alonga dinga
1: e tabani lene la rimmen en a dainga den wo sabin der ragam aliye na longa jornga o beleng e mera mila jegi la taras longindi
2: lo jor is os sabeti se sabe osendig os lo jor os ongal indai whatsapp ragami alang jago dog na bes domonga jang alang hilla rimenja na dokie algisa ko aba anyanga na irifago satellite le na dog aba ilong no bungodi le na tarif ya ko gidal die le bungo alang isine rimen ka na singan kidale albumo asangin kalung allodik le ke na tarifi asoyina borafatay
1: asoy ke borena borafatay
3: Bibe nes kelbam kain taringa twenging deringing forang radio le poranyading

ministeri au kwe berenga ki nyetin de bene kelbam berenga jis teri bana bene skelbo dog in ule nama inal ko den kirje mo in u in jameli tongandi in benis kyodo jobel na kwa ki lezi lo adalom bizi kiwe ne tizi keli sur we ne kwa berenga ken ken ngas makka ker gido bel nas bibi kamber nas makka esker ge na ai kilma ai smoking na ai skolungi kikkon nyurungwa na kikkon kilma lomvi enzi ala nga jundi ba euro ala nga jundi ba marang azan kuronyi na yiti na kuroso nga gwela lomvi bazin kuronyi na yiti lo na kanna lomvi ba kuroden temel inni na makin kwa war kwa kin meneng ingain ulal eng songan de kwen kwa diwanga kila azan lomvi zikwido kila zibas kira kaolido na lomvi ziken dora kaolido na enzi kamina tatas kwe ayin lomvi zi ayin kiwa na manin kwa kila king baraskane lomvi.

0: Arwab.
1: Aywa.
0: Ya Allah.
1: Ay inder khir sa baba.
0: Nakira
1: bamba.
0: Akela alang
1: ya. Allah isan. Egen la hon ini angkom ba tin na na ka.
0: Lo lo hon nakir ngi ya jana tin na tin dia lagi tin ajal ba ya.
1: La la kwezi.
0: Eh.
1: Kwezi inda la ku.
0: Eh. Ola.
2: Ekiela.
1: Eh.
0: Gigang.
2: Aywa wa. Uo bongwe.
1: Eh ga.
2: Uo dal pawala.
1: Eh.
2: Ai bari bari dio bari.
0: Ai na tina ke mamang.
2: Eh.
0: Ah ai din jar si jegil uo kerensi.
1: Aywa.
0: Ai ala na to daing rugalilla uo burgungele.
2: Eh ni mella swa wala.
1: Eh.
2: Tulle ya.
0: Ya.
2: Ya. Aju uo keren.
3: Wo ya.
2: Ta uo keren tarawa ka din so sikaba.
0: Ni kelamba.
2: Kelle jami.
3: Eh kelami.
0: So wa ka tu singela.
3: Itingal itimute ngatra.
2: Yeah, mutia wala.
3: Egel?
2: Ai vende limber.
3: Kuiza konga.
2: Auja.
3: Ai si bonga bi.
0: Tonzi konga.
3: Ah, manzi kusia bomba.
2: Ene kusia ke bara.
3: Ya mongwe na uo dolfa ai vende limbi.
0: Gela kakire ka.
3: Sogas kana sakaiti ba.
0: Eh,
3: ye ka dran kibas nitet kaiti ba lon uo ntonkel.
0: Eh, la le ngai nye kilma surge.
3: Kilma kan surge ke lakin. Ni?
0: Eh, nyangi.
3: Ena is galtare nga sungwi.
0: Eh, la kusia ke bara.
3: Ai vende limbi kakire bomba. Tabumbeng, tabumbeng.
0: Badba.
3: Ena me galan tabumbeng.
0: Lolo akomba. Auna skando na tawali. Burguleko.
3: Ya burguleniko.
0: Eh.
3: Ai domi benako.
2: Eh.
3: Eh.
2: Eji waren kwere sa denja.
3: Kawala.
2: Eh.
3: Kamin keni arabe se kwa denha.
2: Eh.
3: Nan sare kwe inderen witieng al ro eren witieng.
2: Dem bogwila wal kan sa so apa ya bas kwa denha ja baran na di kuro.
3: Insi wa alang jena squa burgusi asanga yaba.
2: Eh.
3: Ai lo de anke mutu anke le bas kal gasimpi na makel na kerino ungo.
2: Eh.
3: Na ma idi ngungi.
2: Aiwa kalat na koma.
3: Na galimbera al kilul itinsi jumel.
2: Eh
3: al kwela langin dombre situ le ardempia
2: e dengerin kwela sang age avene
3: e kwela sang age niebo
2: wa
3: eh
2: warangin
3: sin kwela na sembe langa al dendio otanga sa songa si mobility ne me yidi ngino unginas ogora politi ala ba kwela alamba alamba jofo dengi
2: yidi ngarin kangin jali ki ozi aweri
3: ai balba
2: ai kona kago
3: ya ai na kona kago aji burgu
4: naam
3: naji jaila
4: eh
3: ya kai kikela tuzing
4: eh bago
3: kul kela
2: gina jan duto ko
3: yang we na dolfa na tolla
4: da na tolla uo bongwe da uo dolfa
3: tabumbe
4: ai mede banka kira ba jaw
3: ko se askam
4: ai tabu se boti na
3: eh
4: ka wa sande ne ngi man piri yo do imbote ne la so kin kan itin wara po do imbo wine
3: eh
4: na bat boten do ngela
3: sa gina pare te kana gina wal bat bo do tirri yo wa
4: ai bat ribe to koronga
3: ni na tolla mbe di imbo gunal sa songo puyi
4: kan gis koronga gis basi bat daban na anu na kia na gis basi ni duire yele debbe mang bat na na men wal bas almas bogu tara sa mang
2: ah ye se bogu ngira do si pege le sa ba kal do la kina rong re kanya
3: eh
2: hai wo burba itinga ne yel barnes don ka bi
0: ye gel to
2: sa bi ya u ni na na range si ri ga ba ga ba jas don ye bi
3: aso do la se aso za
4: ba to le ka ne kering ba do la ken mang ko ma so ma is ka bi ti mang hai na na ma piri yang do im boten ing ko iting tek tek ka mang
3: eh
4: yo na star gen ko ne ing na na sa ne ini duin dal ngri wo ba
3: aso
4: e tabun ba ko ya
3: tabun kela to dai sogi
4: nes ko ro de kan ya mani na baba mang
3: ene min dai sogi
4: e pat ka alam sete bata zie ba mang
3: e na ma kela ai zie ba
4: a zie
2: ba ala ken ani ngai ru bu ken ji ngai
3: ba dom yang dom ba hai ka ba no ese yie ko
4: a ba ai zie ba pat mang
2: ai bong bong
4: e nei bong nak mani a ji e ani tola
2: na
4: e gal din abogal ko ro ai ka sa ken kwa se ani tiktok ta ko ja
2: tole
4: e
3: ku se as ga ba e tole dai mundo tabe ngena
5: tabe ngena
3: aba ken ku munna lo kwa dinga tonga ke imba bas gal yesi alanga donga ka horti gal
4: unu zuwa ko to da na buwa ko barapa tapya ba
3: e una ke da intas le
4: e nangi
3: a na gal tori a do kerenga ko ingi
4: e
3: kerenga na yesi kulo
4: e to le ba
3: e
4: bat ke bora ba man e bat tara si
3: gal ai la domi
5: aba yi
3: a soi ba
5: ai wan
3: e
5: ye bora yi
4: e tara si man
3: e gal na otto ko ba do kelye
2: e
3: alang do a dai muon tong kayun gutan kirsimo e aliena dain dombore te yang kirsinye kitab al mugaddasiye egal nama kelno do kurgulungo nama quel asallum fi quasi risin
4: di menega tabo jio bae din kitaben urgeniye kan do ke ganay gine nan bela en kelamiye al kitab dikena kitab mugaddas kereye al quel
3: quella
4: algalo ti girentir kabal kel amal ki timbila di kel ses itingut kawa na na mesin kwa indombar
3: na kasa njwanam kolini
4: indombar kitamo gadazin bat al quella la ngisi bat dombarante ya kana na tonki
2: la la
3: na bela domi kasa ngi na ki ngondo
2: lolo aba inangi jar na ka ki aga tar sukulya bat dombar ngara na
3: la to la kagali na minye ya in long san terika na dan diu dan diu
2: dan
3: ngala dan darwuchi otanga kel ses
4: Yes, I was keen.
0: No,
4: yes,
0: eh? You know, I want to get over Gulo.
3: Kwasi kera azrisim balmentorisi
0: mainang inne kilma inne simu asalom pis osoka gal nama lia kinga na arden kawala sadi su su simu abas osoka
4: in aldisian simu se pat in levesen ki aso argi
3: inne
4: lagala
3: asoka
4: ayo ko
0: ayelo
4: ye
0: ayelo ngo burgola
2: lawo dalwa ka misaldi jaldi jaldi
0: ay
2: ko gis ngal dey
3: alki do alki asa lom fi dengi rising
0: oso is ka lom fi deng oso is ka o oso is ka lom fi deng oso is ka o oso is ka lom fi deng oso is ka o oso is ka lom fi deng oso is ka o oso is ka lom fi deng oso is ka o oso is ka lom fi deng oso is ka o oso is ka lom fi deng oso is ka o

0: Alieke ine lomfi na kegil gal nes arden ba na kegil ye lomfi kingasi aygis rsing na aygis beleng alanki aika idin na lomfi keng dombrendio ye tette begis rsing kingasi ay arden gis banako naskel kam na magal kelia na keri totto kulo
1: ke borai ay ne kilo kare
2: ya
1: a digle na men kwa lomfi alwar si kain banga siri singo na kiken domunga kwa toya ki koranga kergel songa asa krisingo kain abanga si na kiken domunga kwa toyang ki koranga songa aule na intile kin sogale asoga kingeja kingile aisa kiden kwen risingo Aljei neyesi miro donga ya. Aljei dok na kiden dora delti en. Aljei neyei al kiden dora rumming tu leke. Nankil manti yingin jarrike. Nanyel odanga nyet bawa. Kiden bele na kiken kuro. Elati le aljei na kiden sur ti ying sipya. Nes kwasi kien ku senga faso. Na nyanga na ongo demba nkuri nying suru iriereng. Nama ille enga al melegang nyeding dieng idi. Na dem mirot al kile songay. Mimmerengang idi.
0: Ine mbelenga kekire.
1: Ine.
0: Na jammail.
1: Kekire ge. Eina makaungina nana kinsi tok tok. Jurung alias kegilia. Lumpi ay kuai. Mintori.
0: Esa mintori resimu.
1: Esa resimu.
0: Abang asih.
1: Kek abang asih kikeng domong aku apa ya lah. Kia itu ya. Ki koranga songa.
0: Nak kira kira.
1: Ki koranga songa. Neng orang balik dorot oksir itu. Ki koranga songa. Adik ki iye ngai. Adik ki kueng borai. Ade ki kan dorai na mes risin kina kul ala iki na la joba ay la tamaru yual ngin nga ngi ha ki na la jobu juru kal inen jawngi ha lulin gelunga sa inen kila no nyet koranga songa na intile na ngayngi na peyngi na skina risin idin na aningi la tille kel kammi batara sanga ay inzi kagil kayi na ze kayna risin intile
0: lom fi na min tori kenga nas kaim banga si risingo ki mirsalan dora ki koranga sunga marang asado mas kay na rising
1: degel kang hi
0: ene na mayena jinjwa na hekin sido kela na rising ene ngwa wat al kena rising lo diang asa kiel nengiz rising marang kiloriang de nga rakerengel e ko kulle de nga rakerengel en kasel lom fi na rising o lole daga denga ran karamba ile bakil kilomfin kan ki kutenga ile lebizin kiu maranga bay long na kilomfin rumingas kamba na maningas kamba al jaru ngakan sur deng raken kembele anga ran karamba loden madgin duodik el nes domon fago ile dog madin bele na mara gulloni na al mirsali wala ni nalen gwal yetori kim mirsali so ngwanji koran risingo na dog kela na risin ni nal asaye ni ki domboren dio kumong inse do na ardenga do lay lolo aliena skenes racing aliena neskinga simbele kwa
1: ene jingo do kirinjawi lobi e kainsi na racing mara kam belenga au kain erbedin beleke na lobi beleke
0: na ingelye algiskane mi kikawngelsa
1: ene maden taray erbedele ne man pech pejung ulbelta nangi jundi alan sonuma ringo balan war war
0: alan al kajilenja
1: yegen ne doral doro usi ne doral doro usi mara en doradik Nama dorai lain solom sike. Nasi tariki.
0: Kan nama tu kau nyeruwe.
1: Ji nama jam dorai solom kiri yang ke kinti gua lulai.
0: Nanggal dusai.
1: Nang sike ake. In nama digi. Awule nama skilo eridik elane semua. Ay. Aljo lolo ajoba. Jo ajoba.
3: Nere kiere dinare di.
1: Ine.
3: Di
1: surji. Di surji Ya adi yo la tulai. Wala dia dio wa tulai. Nama ijegil al tulai mu ding remba. Al kilom ping ereng
0: tulai.
1: Tulai ile be ding ereng tulai nang kul dia le nya tulai. Aba ile dik jitiye za embelen jojo. Bas injol ngala shitan nas bele.
0: Ya lay ba.
1: Marra ki al dom borse ka kan sekol. Kay ngi siska me halan kala tanan spirit jenga kiwe ngaying. Ne ye ngas kan ngaba. Ba ki en karaba nyet kebi na lom ping kuy kalgale. Allum pi jalem pia
0: adi tulle nan ingamel yefia
1: adi jitina
0: mo ma ngamel lom pia
1: e no ma tan
0: lom vie jitisi yafi
1: api mapelle yenjom
0: pia lom vitori jitisi yafi
1: adi ko jiti pia jisi pia gila na jangaba
0: ay pia ba
1: egel en ma
0: wala otan tulle gal nyet donga injaba
1: ne gal en ko ay al doyngi za lom pi ya doyngi za gono lom pi sikel ma ke batara doyngi aske ba
0: egel na jima jaramba en ki kalun sa doyngi si
1: egel na den tar
0: ore ko doyngi si kalnga sa
4: na kase ke dogal ba hilongi aba ore doyngi la ke ba kase ke ngis longi ina abang ande mbele la se al kwamang ye lompi wala duo se zawel ba
1: net
4: abang atori en kiral kay mang abang kiral ba lonki kay ngou wala dual kay
1: ko kay ngari ko abraham day ngou ba nyedil ngou ni ko nyarin de yeri de dokiano ko
4: de net le
0: ati ki ngou al kerebel de ko age al isang ko age na en kanal abraham di nga bay ati ki ngal musa age na abraham di mbay ati ko akit gal ma sikari kulija na ndo ngal abraham di mbay mara ye na ma en kare le peket indu musa ni nguwa laiba ire ne no yeri kenan yigi koma uke kwa musa putton na manama ko yasan iri zata kagiya in yalai ki ine kai nguwa ki do kai nguwa diyo ki
4: baba
0: egel
4: kai nguwa diyo pisinge ide
1: perje
4: jawo
1: aso perje in nama yi asa minwar kai wonga si
0: risingo
1: Nasi kiki ni rezeki. Mana nasi kiki yang dogolang ereng rezeki, orang kiki yang doma kuah. Jadi beli rezeki juga. Beli rezeki lompi aja kuah. Al joron ella jual suruh al kiskami. Al rezeki apa?
0: Rezeki.
1: Egan?
4: Ba kuasi.
0: Nadoki. Doktor dokan si.
1: Egan.
0: Use rezeki doki yang
1: rezeki. Egan lemeh. Kalau abah ambil aja lemeh egan. Inengi.
0: Macam mana tabunjo? Ibe low kena semua sotka. Aliye imbeleng. Asa soga keri kuale. Kuasi. Kede yang kwe ndora risingo. Hii jone selilo jisijel.
1: Awule na maya nkwa. Aisa kinsoka kiri kwale. Kide yang kwe risingo. Neyesi. Aljundi ne mirot. Nyeti ndendonga ke. Mirot nyeti ndendonga ke. Na aljei. Ne kide. Ne kikie. Delisi kawe.
0: Naso.
3: Dengwezado.
4: Ndiji mayar mani. Ndiji na jona jigre. Ye ine wo baladen ko empal. Do keri deldi don anila.
1: Egel nenin.
0: Na gel dogie.
1: Na ye dengwe
4: kwa. Ndiji ine la la kwa ni ting.
1: Gan dengwe kwa. Kana duin ba al tokkan. Aila ka jigila le jigila.
0: Aba yesi jigila. Aba ka jigila ba duin ba si jigila.
1: Egel al tokkan.
0: Na lori angal embeleng.
3: Dem ba do kwa.
0: Duile. Ba ale ala nga jobay le kudu
3: do kwa. Ile ye do kwa. Do borele do kwa.
0: Kim mirsal kulin yodi le kena. Wuma. Na tolla. Mirsal ke nyet al gele nas kandul. Nas adya ke imba. Dile elna na ile bele si kwa.
3: Taga
0: kwa ba idi. Alka
3: ki ba ne ba do
0: na aba ka jigila lo ba si jigila.
4: Lolo.
0: Na duala ke bala mbale je. Ile kudu do.
4: Ile den kwa.
0: Akiba. Indu kezu kuzurun kurubutoy nenal ina majram ba en ardem pia al yew ye ye mirut kul de ndonga kay
1: ina musa ye ina musa lilla nyanga nas udu udu kurulelina na asu yel ba ye na risisi ajul ba kaba koreun san kwasa kin kawla jaran ilal lo aloti ye al ka an rumpi ki ngongan ki ngaba nan irse ye kaba kurbon
0: do baye illo le kesa kan
1: egen ene ki me kin kimbele nga gena risingo na marra jegila la
0: atugila ba
1: yegen yene men ko aisan kiden ko endora yesi bagila ali yesi bagila ali yedemba ne ngal auto ko
0: ne bi majara mena kawel tolla asan ina domon kago al kis in kalong al ye na lomfi oto kul dong aja nangal miro di sidong aja nang kuringi miro jahato dok al ye na undul al kwasi timbil jawri
4: dok wengiti
0: na wengiti al kwasi timbil ja
4: batba
0: na oto ore kwasi kinga naskani bi elo ngasan indomun si ay kaku king kwasi
1: bele bele ke kirei
0: na kalengas dok na yendo kaminga ki udo alwayni ti jato
3: maka ngelonye gutwali kan jalung eri na jaari duasi erzi long na yapya ba insunga tarai marang kwadia ke inezi long na fiya lama marali eri gervi marang zaina kain kain kwa yembas kalunga mungkin ke ki bele kel kami marang ke jaka ela keri kulela
0: namaz jua sang enjoa albel na bana bagil
3: na bagil ila se ji jalung je na jawli
0: na jawli
3: na isul jawli na ujana jagil na dok a ritola butu asama jambele ira ji dele songam butu jang mungi nan yai banese
4: je aba jongona jagila dok te dalin de aba ki joro abas gerne ya ina kin domborenal kwa kin is good kare ei kasa gerren ei domboren kwa gina dinu in kalngiti alien so ataras kan na kai kwa na kai kai ei domboren kwa gina so akoron kan ne kaka sam mosot ana sel domboren si nu irian dol aluna ken kwa gis do nu in kalon le ken kwa taras kan
0: ne ji majaram ben ne atigis king si pie ngawe ne indu al ken estare fi albedien koy
4: mhm
0: ne ki kilo otanga sikel
4: ne el
0: lom fi ine weriglay
4: lolo
0: ala lom fi dozi in viena gisi
4: mhm
0: na otto kwari nga kene min jawil kagul
4: mhm
0: na kwari nga kenge ne kulunga kayo na kwasi kabi
4: mhm
0: ele duba namba dayin koy
1: lolo
0: lomfi ken otakele kulum balam bono me kinga ini
4: lolo
0: imbere yokani ine kasebesi lomfi wori galay ba tabunje
5: ele lole ka gisirte isimo atawan ke akwal kula kawena osanga kawena kinga gi bowi kira osanga yeng namo kidien jur kawe na kidien jiru kawe skalnga im be arang inang lakin marang kim kwal asayeng aliyeng di kawi yang skalnga
0: sei ega nemen kama lang kira asana ala lom fi kira asana yin sin sei lei
5: ba so mai lei
4: na pigel
5: ayo
0: ila bere kene
4: lo lom bi duan haga bawa ndo sin
0: ala ambo
1: sei
0: egel
3: kana wel ndo itiri ngi wa di kan kan kil jam wa dai dai ngore ngwa si e yani al minkin irtin wala ele lai boruye oto la wala kani wala ayanga nin zike
0: ato la kin ban jo
4: ayanga kari
3: ayanga kari na mingila tile ati ila wo madin den dom bore yake ana seke ana badal kin uto ngay nan kay mbajumel na burje mungel ka jaw kikin ayanga nina kin bad lombi den dilo bala kalis pala ngay bala ngiskin
4: ala ngiskin
0: ala gel gito lay
4: gel bele ngam manaka ngine ne
0: tolla
3: e
0: ina kan yen dok ile bele de sikay yen yen die njuru len kawitia kin gwal wezis ke rikuli je ala ka mungeli ba
3: lala ka wala senya tin age kikin ayanga kul bad lombi but kalis ke kiyazi bad ke juma yen gumel wo madin den doran sabak yala
0: yala se jundi yala se jundi al kay no kin al kan na subu na se banga ke lel ke lul al burunde
3: ak wala lang in waye kor nga gan kwa so nga ga ni uto bule torik zaina e wo mu zam borun kwa alla ful kwa boru gay maranye ngal lombi le se je gay na lombi se ngi se gan urugal de ngi lombi ka ba ela na na ranga kin wat longa ke la se ye nga me kitaranga jige le kan ka bas ke
0: ngol as kalame
3: ne na ranga na zlo ke nya marangi dam borugi ke ngay nga ngay ka ba tiriri ka ba tiriri na lombi se njam ngal ba ye no jumel marang ma gol lay lombi ke ngay nga gul
4: ya kan dem per je kai na lol ela lo ela ji jonga al den dio jonga na ye se teri jaw saren ba ila losi kuili wal gaba ila losi yinyet
3: egen na ka be nesta ngani ni ne
4: dem pirge bele
3: ka be ka mo walang ille a go kiki ngaya nga kul ka ji insani ngo wala ka ji do en wor du dim ba le tori ina jawa ka bat lom bizi na mas kul yom ki in dora to biruru aldi ne kele za amba ma to alan dora ke regin nes wo zi ke uru aldi
1: egen se se
4: el kan de se ye
1: ina se a juru juru ina wori nga kangi na juru wori nga ne duo mai nan aljuela san dom pisi jum dentas kilomping dojaro
3: kati
1: kati ke naba nga ko ba so ma si jungal ya lompi si jungal
0: na la ele dok jondi
1: e
0: dok keti dok
3: ya lompi do ben baben ben nga
0: de
3: ade ma si jung
1: e
0: na do la keti ni e alka se na el baye asal lompi si kudu mbele teri a na eske la amina oel na ki duom bele na mes ilon dok ele duom bele al duile long ni na duo ker si duin taske lompi nga wetia san ke la bele awo
1: en dok degi mang mara annan kiki ye lompi kan se kelman diolong annan udo jumo na jowli ba
0: e
1: na den sejwa
3: eh ne yesi
1: seje eh basin kel ami marra ne duem beleng jato an lompiru manke ne inni
0: eh
1: abaki o madin dorai balanga jumumba kangali ne
0: na homa gangal yega dok imbeleng kan nan duen tarde ke jan di dio ke ne di pal ka dok se hala helba
1: ne gal inga kelwe ba dok den ko enni wasan kwa duen ba ai sa jado lompi jingale jarang den ba nga skwa ba
3: I'm going to go to the house.

0: jidin wuji nengel na kay abat wuji da jigi ba al ku seke ne urrejan alanja na alpia na dok in kwa jizela ayu urral ngi kawe nya inela bari singa ki kul dinga ke mbianga ke len min ela
1: na men
0: na ibrahim le fago ding na maye neski ken dogolan age na man kele kele na hon ire na musa le kin kin ken yen kin basin risin basin risin basin risin musa zido ko sun kwal jawngel ki ngala jarang alkarnes amming na embel alkar oto ngal ngirso di mbara illa ke dini risin ji ki dum bele jirso ne gidi inela na mari singa na maye na jegila ne kul dian kwa albas risingo bakay ko ila lan hadir kagile ini ini na ma ngal lumpi marra al dem bele si si akeli ba na maye kwa na ga duldin ko yesi asanki densu de kiden sur el kiden jalon ninki en kay ne na perdi en akilla ini ala nya docteur wi nem pian en kwaye kage ken duldi a de ala balpi ala den durakel in kul do yin ngui
2: asoy asoy mo sunga tagatin asoy ne magal gis ine embreng a king al den do nga surung ereja al yilla en kwa asa kwasi sawa kiri kwale keden kwendora el nasri singo nansi paso nan kien ko senga ba namagal alkisi aja den donga surungere
3: asoy
0: yei ila
1: den
0: kwesi na ko ne kotio
3: na bagi kwa
0: na kotio na den kwela al melegale swa idige na dele swa azam amado sey ali fikeli kam melenga kaynos na zesi na rile fi qudus qudus
2: qudus
0: egel
2: teya teya
0: e teya teya egel na illa na maye ne diele ka kirei egel ne ngazi dok ma kiren dora kawe
2: ile se jundi atiye ki ki ki daldi ngadok inse kalon al melegale swa ka kire kam na meleg idinge esen kinga
0: tata
2: esen kinga jano ka lomfisi songas aswami a alken kerek nes kinga sir rising a daying a won tongle a ka kelma songa simwe idinga otanga kit security na detening abudu on asim asin iwa
1: lomfisi duwa jigi lul na to jones aso jamin ba ite yani elegi esike ngan jawi ba kila ze kinga sipilo
2: kise kise ite marangelie asar kilori galle tori inzikanga allon pc kitin sikang algie se kwesan asokwa
1: lombiti neske ba se yesi asoga
0: tetebe ka wo bino leji yanke
3: ba bambe ba malba jaba ba elongi se asanga
1: yesi asanga asojo
0: ka asol kuri
2: ka wingi de asoga ka asoges amin na ma wel asan wori jum a neske jum age nas lomfisi asokwa alie ke neske ngersing na mang asande en sokle de skine
0: ze domi
1: asoy ba jawel kuri wori ko kindo mo to lenga kin aise jawli wo e asogus kamin sunga alang au ne jido king ungo to lenga ja daingore kwa e daingore kwa si ne kilo jawli wo bas kine skilo ngirsing alan si idine ji njwa kwa si kilo ko imaram bele kala la kame bana su kuy ga na lo ko le wo jigel wo na dok daingore kwa si jegil neste ya le jela kikin ko na ne din ko en ko na isamongwe Namas gato kaiti
2: kwa zikul dongo ba ne namas gato kaiti
3: batti baraya
2: asoy
3: do bawar bela
0: yeah.

0: tare da kai ga kan gilgam kwa da barnamij oren uduan jare na ine nama dangin wembeleng ya ne sa kwa taban wakilin ki yikin kwa kilo fukan nan da burusi kabe na hatta orea kerna zata kilo fuka ga di do kenge na kiko akul ko luasi na real dui na yen kwela son pora sinyetin gagel na di orna ke da di lo ga na do kenga na ine na makwela lam mayar mai zikinwo mai din ki pora inin ka anan ki wika na dan suru sikainga
1: e ki pora mai nan ngan ngin ka asan ki kain surunga sikalun alkikan orre na alan zonga tarakan bana lo karakar alan din tongsi diote ya nama li atawro jorona jona na orre jaro inama ilong alan ki surunga sibagi ka dikle na alan surunga dembele kelkam awle na alan konga surka isle na alan kain kongan ken baldanga kango iding na duo aba enkwa al undul asan ki ke basawe jidok ba awuna na ding tumo nyima jirgo idin na der nyamak askeba na duo na makwel aisen suru ba ba kwel ailen gisi jio na malia el na bau na ki suru dayen alanga kunde ba alan surunga sibagi ka lo bilo alkain deldin dio anan iskang ba awuna surunga si sur kigin anan tok janki kin do lam bas imbalong al dien tari idin bau alan orren te yeje na alan orren tari nga bana alan iribo alan surunga sibagi ka iding aba juel aisen gisi en tulle ba awuna din bara si juel asan tulle en na nyeddin ki baye ne tui ka wena perrakea na ki aba puto akara ba ila suru asen kopo ba na den surun songa tarai iding aba tarra ay ba del din kwa nyeddin tari nga kwa nga sur an kaya ba na karaba ki dine nga kulili alan kel ne kiyo nga si den surun idi karaka wea na nama yeng kuo lomfindo nga kain kurono lomfindo nga kain ki kaina estalangi bas intalangi alan surunga bagikan alan konga surka na asan kain roga fugo kan asan kain gurso perle kige nas enkalong in albay gisi tebukeli alduile undul na it aise gisi enga kasi aise indel iding naka anaji tokkan kona kain non toge bele non toge suru non toge orre non toge alan surunga si bagika abaki surunga bagika na kakire kara lia duot alkarake ne lo garin banke liviana ben kwal undul ki basin kuro kay en nelang ne si karin kawe
0: to le maram ben na dogi si lo le nan taras girsingo na na magal wo to bare ko dogna injingo kingo yani masana ki ayin ka lan sidan buru si ko po na ki dog ayin ka ilo le dogalan ki don token
2: ine ki sense abakwel asan boru dayin si ko bo in kwel ala manan ki suru si kwengi al kain sur adang juengi kain sur ngale kain alan duo dimba rase juel ke sense ide alan alomba albaki udom balan juel wala zamba dele raya dik jeng nama juel alan elan un juengi ine no menang en kwela lan ki surese ko ngi nyedin al kain adi yai adi abai adi kweti adi apai adi duo bayne adi yatoi nyedin alan surese kwel nasen kalong lobi lona minjio timbara fordon albay long inaji na azayezi uya ayezi deng yo albay long inalaji se yo iding na abajio lo kerle duose abay la duo kerse deng tar jarana ding se jonde ya bi jise yo ba deng se rengel jise iramba ilole na may belen ke sense alang dimbara se joenge anan gitie ba dingi maji jana gitiyang na ba dimbara se jelu na idina dibe falam bau bas enjwa az jume nga sanga jwa ba alululi idina ba din sure nas ulul jamen na abas jumo ba din sure se nas jumel idina jike ke tok bang na ke bele tok berseng nang worre tok bang nang surulo tok bang nang suru do ki duen jalon e nang bi duen jalon toge na ke kwa ger ngang jalon a kergel bang ine na modo en jundi kwa alkaina kwela za imboru da ngi sikabe idingi sikabi na kingaziki idingi nyoke kawe na ki surese akwel ba wala sur askirgimba aba e ngaza sur kirginga u eribi ba itkawe ali en kwela wala gal aza endele sur magin ba kawe idina en donga to ge aba kele beskir bidial ni mekal dian ni skara ba kabe marra aba ki ke sense dok en sikan en ala en ke na en sur kirginga naski dok sur kirgun duwalan elnes ki ngase tebun ker akaba idin ana kwa ki nyet al kayen kayen wo nyet din je nga kayen ba ena ro aza karin jangwe akaba ala min ela kwa nyet iribedel na ma bau ki sina ko sa ga na ma nyet to ga jawe na ba na ki enje na ina na ma gal roze dem birnya jundi ka ngun jundi idin nas ku ro ke na kali kil ma ska ba alan kali kil ma ka bo na sur nga se koyenge na ka kire kare na kido keru alang ngeru ina la yenge kinga kere ke koranga nyedde na keru na sur se kirgin ela yeng dambu ruba sen kobo
0: tulay may ramayin dok nas inilo yun ang tarazir sino na nama galin itiri karin kain kajam ko dahil bernamit orang udu anjale nama yani tumbalin dagdi si kalkan makayinga nagal dogdiyo kerekeri

0: tane do kai ga kan ga jam kwa dai barnamij oren wudwan jare na ine na makwel anan in kwa masaran poraki a long adin taman songang ere yani incoming anan du era masaran na dai kania incoming ga dai kania yik gizi kina dinin ni yani kwa ngela gidi na gidi lombi ini na gidi don ake erel gidi don ake na gitani nyamangi du gizi ni yani ne mako ila langa si lori tiri birsu ila ai pa ila ai ya pa meza dal kwa stungu
1: e ila girsu ngotulle ila bes ilong alkwagen na naji begure kinye alangi tong dingi na den dio jay na ma sole sin jamin algel ne kiki ji ko ngasur kabi ji sole si keli jaw al din tong el ne ji bulo inna maye na firjay na skikelel ye donga kai nakaduin surule ay kala dele an yalan donga a wala yening elnes in kwa alki gafala alki gta marakai la jundina illa on ne idneji juel naka a abaze ne lan kwa namaska queen kit wa alka amin namas in wal illa jong na batar mit innenja ka alambe urung innelang bais ilong alye donga mara alanji janina nanana na sole tajaw algi jundi na on na tondingi ila be selong alye ay long in ba di jurule jegil ye in balye se wala kay na kwa jure jibe gure kingi dia in namaye ayba iding na ding aldingi ay kanya ba din dileke ay gin kanya na todi kam alye eri kullo yela fingi dine simbeleng an algi yal ullo banji jonas jome na jire ki duru nas jela idi ne kulo na duo na ki kuro ela ne dile bawa balamba ye wi ngana ski malen kwa aljay illa bes illong albajay ala akeba alamba jido kuro doro jingi iding nas udusi bas barang mun jeytel ngayin kuro si bas ki kuro kawe namaze ki kuro fiya abas jiki kuro ajaba ki lulla asin jeynga ba ala nyet inka ala duo kenen belen kadingi si ala abong na jita twal nga jey bayla nyet aso kiki kurunga na kurunga se dog jegil ne kandi yalang alam burudo ni mangaske bana son kurunga ke balang ku yari ni badok in nama duodi na duo ba erbe de duo ba sitani ne dubdi ay bazato in alki mudo nga pi ji asan enjalun duo alkin sifi na man kurung idi dog se kilma ke ba in de ngung lompi ay la jilel ba ji ese dog alang in ne lan jaso idi na lompi ken dom berele dog nen kwa abu duo ela lan kimbaw ala jundi balan baw ji ese asan jawringi na alang bero na abas jawi albaje alba asai na alang anton kaungi in ne lan asan in ne lan kalung kain duo ay la inni ba alki kanina skundul ki duru alya bawanaska na kasi feldin fianaska alngabana elne kerim bedo fiana queen kullo wala algi kasi konjol bulo naska berida ngabala nyesi kerim awi nagi area wala galgi rigwal yensunga kayna kaditin anga na queen kabe ka alyo anina surto el na ila juru si urgul indo al el nagi kasi ki beri tan na dem bari labes ilong mat al aneng anga sambili ngala anga ba madem bari bari nga wala ke ka alba undul na ki bari bari angel ba ka ban gi sambili ela dele songa man ninye nyanga nas kerlo dungo ka namas inelang alung al anni indole asan doing ela aila inni ba al ker marra adi derle kiyo ka aining a asan otoyngo na queen abung asan kwen kan nga todik ding duo ayla inni ba na ding algi ding na dileke na abo duo ba ding si asan ki kurojel ki lulla ala undul ba iding ne yang kwa kat enan aba na ba dejang wala aba gal kwejang aljel na jabung jidok bak injwana ka na madok de anna kwe ang alang o na abung na asan inga kamimba asa kaini si ki dongatok inkundul ki doratok inkundul alba ki kayakang na indaingi orre kani na kaya nyet naskuru arrakay na sijuru nga arrakay kusanga nang kayenge na daing idi indila ilal kafe na daingi ala nyet kido nga tokeng kani na kaya iding na abagis jiduwa kounge nang iura nga jijurun na abagis jisi niu kounge nang iura nga jijurun iding ki autokang ala suru nga sibagika na kayeng ulonga tabunjiol
0: tulay mayurambayin na dogi sinan tarazirsi ngo yani ala ki kauna donga tokeng namalia kamuna kila kwasi kero aldan buruke yi na karang na baka balu la dersi taman pour dunga ko lonji bele dere la sejamin lakin dere la sukwani le aba kwa ba na el duwe yegigi er ni jeba jero ye le yaman gi sini yeba gi si urunum dinga le on na ke bara fatay ka nga jam kwa na magal ine tirikarin na asiker kinga na dog dain girsu in dain buru si tabun kare na kaisi na kirsin dain buru al kwa ko lan kabe na tena mai na karing namasgal asikir kaiti.

0: awajake fa hakika tan ki dai gore lazim nan ka kire kare ana ko kul uto kingi na hakika tan ko abu uto kingi mana to ban tabun ko to wale ndala
1: tulai to ina na ma kanji was kan kala kingo na taban na mai jawi ki talbazi jaru no la blaza ko kan ko tulai ina na ma kala ngi orren gen gen ngi an kingo za na na ma kala ngi gili tsan ngi kalum yani orren gen ngi kai wu yas orren gen ngi su undul
0: yamaile na yezata yayinga inambaye albumin kwa utokingi na belezata rumengawe na kwa dengutkawe inambaye jayinga inanki shwe shwe inshallah bazin kanyi tenamni kwa tuleka kirikingi le na kwa kudontokingi inshallah na masorre sitamukawo

0: Yawa isa kaldewung dinele nas nekadum sing aldi kelbam do ala ela alan jisese jegil kilul in aldi si joinin dombore lening jumo abazji lompen dombore yang ki jisigis terigo alan kerjulo joinin dombore sangal isle main asak ki kainasa kongaba ay minus ka doin sore awle na koin sola o kase tugugi kariya na koin sola se sarab na tawse koin sola o sarab na tawse kilmagi simuay alang kibingankang
1: kiboray kasi bat gistulay alang ine ang kate oil alang si inaldi kelam
2: naman kasi dok na kaki ilul bat oil alang si aldi si iwi
0: tulay binga se elang gistari kaw alang kain jarringa wala pikiranga eteng si bagil minding ki na luling sola kenga ne israel kwale ka muhim kenga awle ka kenga na jesus kwa asa ese mongo jepia isle ki in good junsi aizinkin joanin domborele kalu sangal isle versa togle weno sandigle marankiwa versa nga itanga si kengi alang yanga si tulen kagil na nama sarap kinga si gis ardempia
1: John is versa tokle is imbreng na nama imbreng alba duodi kenga na inkarini negadumus na parisingan tonkurile dua pa kenga ye nama Jesus de kilul ela nama inkwa rabba ki kalumsi gi al gudpali jang ala lumpire jela ilaing na duo todok akeba alang piryenga inampia aba lumpi ke akeba Jesus nama jawi nama inkwa ka bingasi gizbelen se amin duo todok akeba ala lumpin kurin jagid nama nin ye si tane kare lia nama bersa weye na os na digle isa kalda bu namas kain na resing lumpin duldisi nyet sa songa kwel idin nas yeden kwe to bil ila adempia duo biduo na izi se tiyo asing aginyeba marang alambas ya indi kwanke
2: kabat kimbersa ngasi sa songa wel marang oromye naman yeng aldi apa ari ere aiba.

0: na invaye balance alsa songo muhim isa kaldo wo duo to doxi keringala jawitengi ba abaye yesi koilingi mintoring namanna aunas longitial idal dombore kwa al dombore kwa kiwangale rimmingenga dombore grigle le dog ela dombore ndio bang udonga keranga tolenga kagil bele grig nama in manai in long lol nama dogdeng mana lo dikole songa kenga yo kuongis diking valiti alya dog lomping bele alya dog lomping beleng jawli gutwale apa kenga kwatoyan domborele nikadumos deng kelma kuong heras kenga ba
1: it's a galdabu den tinne ayiti yenge ba renjale
0: ele bele sei na dogaza ki a kalumba joining naza doki a kalumba ninse onga alan diengore rimeng pia elabat tarase longiti isa kaldobo al beleng kilma le risingo nikadumos nama kwa kerenga almin diwo kare nama la jawil lompeng kurile kariel
2: ela nama yeinas nikadumos si jitengwala ina ini kaki se deng ara aranga ye kanje inas imbelenga duo apa deng iyang dio taga ainin pingi
0: jesus engwa duo se alantani kare ming yesi ke koro na ki ku alansi jiong eritia o kwa alomping gutkawe isa kalde bum belela imbeleng alangi tani kare pikiranga wala jarren osungwa kingi de nama in kaminga dem belela al sur lepingiti na de gal nama in kaminga al kating anjin na tiing le pingiti de gal asa akal ngaba nama in kaminga al jalo ki dei na jofole pingiti jalo ki koro ingis paliti al duo lomping kwese kari julo
1: na imbele ailong al duo si ki kuo kari
0: tole isa kalde bu inkargis pia inde mana ailong mat illa dawlo ke na deing kurole kurol na illa ina isa kalde bu kwesis ki dawlo dela dela pia jibasin jaim nanjagil dawlo njeri ki kuroi maranji kise dawlo si banjagil kuon dawlo na undul na kain kilmangale kariti alan jondenes kikin lomping kwere aldan jopo dungwe niko dumos kise kuonsi dawlo tema na deyan kilma undul ki ila lul
2: isa kaldebu doksi inkwa toyan dombre kwa
0: ila isa kaldebu njawil au kwa nkena ya niko dumos in risingo al dombre nga dingale rimenge nga sangalwa yengo au nadig ila dio al israel inkwa kati nga sasonga kawengi lompi nama yenga si sasonga jige namas nun serdungo adempia na dien dio kwa sasonga pui kwa nama tuben king mosa namas yenga si jumapia lompi namas yenga si kwa alam buram si numpia nama dien debele tugo apa angiri ja duobi duose na num esa yena buram si num si jegil ye nama ke jese sing bele in nama dente tale pingiti ye dog alamba irije katinga loli nina al boron sing numpia isa kalda bu nama kain katinga ungwai isa kalda bu katinga to dog apia wai mara lompin dombare kuran sing le sangal os bersa wiyenga au na dig ingis paliti lompi yesi illa ingpia alandayngere katinga pi ho alandayngere katinga pia

0: Duyin bersa al kasasma oyel. Lumpin dombra nyetle ba John is bersa we na os. Na dik baring na girenga. Lumpi dulisi sasma kwenyi. Ye na maden kwesi ini. Na duo it na yesi se tiyo. Alang as aginyeba. Marang basinja indi kwanke.
1: Njongin kuro se jagil. Lumpi al dine se pia kinga se aige songa kwel. Na mangis den kwe tok bir kinga se adem pia. Na daing unwe. Na al indala pia. Dogis kinga se jawelo it ini. Alan jain it kang. Asan jagingi akewa. Ari it alan ki ka. Alamba esa kalde wuse se kai.
2: Jidain tabung ay jariti. Nekadumos al esa kalde wuse tiyo ki elalul.
1: Ka oel alang alan kain jarre nga wala pikira nga ha. Ila yung albas isa kalde wuse tetale kaldul. Ki masamera ken kerjulo kwa balo sasonga kelikawe. Alandeng waitol si kwenyel nakawe. Nekial nukuriel. Maran nekadumos ba tongkurile nyanga. Nas kwa na isa kalde wung waitol kani. Na nyanga na uri. Ye na duodik na inkeringi Joseph. Na isa kalde wuse kabe na kenge na kuri. Ji indombare Jones le girenja sangalwe na tize. Bersa weyanga is nutaman. Na bersa weyanga ongal na u. Se gis paliti. Nigadum wuzin kilma albagi keng.
2: Kise keljam kwa sunga kengina kweli alang maindi wo tane kare.
1: E matsukuang dawlo jang. Nage kilma undul. Na ari alang jija alalompe si jingo nage skin katienga jundi. Na alangi imang na jopo dungo jang. Aba enyei na ji Joel na aba duin karing juma seja. Katin gising undi jumang aribi arile na juma ja juma inja na keng ilanama ilong alang juma si kidin kilma ja. Kase el isa kaldebu alkuing katiengang uungway. Namas waile jawla na ke ete. Na ka kuing katiengang jale kara awungi. Kaduin jin na sejei isa kaldebu si delinga alang duin jopo dungway. Na alangis kuing katiengang ajundi. Kaduin jale isa kaldebu si insi umong alduin jopo dungway nanduin lompi. Ming ine naman tabungere. Kabang isa kaldebu si kari uliti. Noangi anni doi lompi isa kaldebu algi kase joingi nanduin jale jala. Doangi anni isa kaldebu algi kase joingi nanduin jale jala.

0: الشيوخ الرؤساء مشوا بالجنب كده وتشاور بيناتهم كده نسمعهم قالوا شنو.
1: أي جيل كين هيا نين ينجل يا جينين سيجاي متنين نين سيجاي إنما كي كاي إندي كي دوان بلاي ألانجي إفر دوان جين نيجي إفر دوان تولي كي سينسي ألان برولي بروبي برولي سكوا إنكيني أل إفر دوان جان كي دوان بلاي نما نيكوالا سن كين هيا نغو ينغو سو ديجي مرابس هيا نغو ينغو سن ديجا جاغو با أبا كي دين بلاي با أباس هيا نغو ينغو سن ديجا جاغو با din source anange skwa na ngene skwa ina kanai gibe ba pido njasi uto ke na jiwa na jegin na kidi mbelenge skwa ke ayi rawe deling alamba jiwi inna namaka ngui nama ela ngui na din belen dio asrara ke nes lompeja ne ye belen aba ilong na ki rimja na ki gutsiya uto ke na ke dio songa na sinjumo aba skirin na ki guta ya bana sinjumo bo adi din dali nan dorarengel adi kin jerrenga gen nan dorarengeli adi kin belengan jirgonge nan dorarengeli nam lobi lo alba jirsingo ko baskineli e al inalangi yala bele nanamen kambe ngorre ko nyetezi kurrokanni dobi do aba lo kena elong ala somke daembeleng ba ona jena fawo ba una jena pago nanki dual tokja ki kalam si dambo we ten sokle ke ngutu ha sa zaku sege kwade ke na koran askaimba kilma ke ina sa son akweli alan kwa gut ka vanis kiwial maralo aini sabaje lo akaimba in namakai in namban ne dibin ke an koran ka sa son ay lole mara 15 kalum ta digni baranga ki sense kika o report bara elnes bele pagone singwa ka ngungi na ki o report ten so leba ni fiana na duo aban som nya na gutya albayin kwela lan sawagi duo aban som gutya alba undu songa raba kwela lan sawagi lakin lolo e jitteba in orenjawli kan alan takhassusa takernga elalya songa namas nyinga ke kora kerga in nam orenjawli nas fali mending alan jidoju motorik nan kwala miringil fiya miringil nangal kirimpi kirim nan kidan hologi kidan bele naki duwa iba kasa duwa sin jemba alta bunjoke ete aba injwa awan som kwal kwela lan kusawa kindele ha lakin lolo nyeta keba dien dio gutvale ya kinena lomba sawa ge dien dio majere kinena lomba sawa ge maraje aritolle aba yo kwa ban kundula na sker dik dalan kewe ina elele ngal kwasi kurujiti na elenge deman aritolle li longalan kena enye erbet kwasi kwadi sikungi uriti kwade se korales ke nga jaruti alji jola dorato lele jola to leit le jola ngeng kwade se ske jaruti kwade se kumi uriti kwade se jurule seitering dinas belanga de beleng ya kanjaw imbele se dem faide kai na azin nyumo barnga sadig ni dobi do eten sokle na ba sinan kelbam eten sokle manen sok de ke dual ken aya lompiken aya nga kurrapia torik bantin idle pako bandan pingina in zakirin ba al duo kenana ina na ina na ko mara so kenan el nan duo al ordu ina por duwei na dai ngutin ja si irin so ka kala gena ile karra kimba kingena baden fe na undula kidi gina inin ette kal inen al irsin do kwel so ngwa kwel nan girsin nan rimmen jaw nan guts yow indalan kwel naji eten sogle abas der rima jalon bana de geren guta jaw bana jir sim balon akin le ja golan nas kay ba kidan tus ga bayin to kera ke ba marangi kalam si ker ke eri ker ke sare kwal ba guts on kawe sare eri ker ke nan elna inle songa to lei albayin burgo ke na resin kerkenan inele songai kira embele na ki duwa ba sare duoke duoke nan el kira embele nan pia nasdia ona erije ken tayara na sergi borule boru duoke nan el kira embele na fea jato nasing efero appa itumana da boru nyete sibanti annan to biri banti duoke nan el kin uto anja ya kina ba dildin dio ko nyettin kai na ka kike embele na so kena undula nan enalan yi kika kida embele ette aba injolan tabu kin sabang irendere sabang sabang ire sabang sabang sabang irendere njawi ela sabang sabang sabang ela kendere ndaba ne lagi samin kwa kene kiem kiem guta alka we nan paragle aisa pe wal gala sa gut jowa lona amirtinga wal gala kwa kidin kam alba lona rasim ne la gutina so yana ke ke nga piana ir ke piana ir nya ke bar zim na men ndi na dolba dolma ja in lo ne na den tule ina na une na den tule ina na kana ka na den tule ina na sar wal gana bari ho ina kele na mas gut it yana mas iwi na man kele piana ske dia argina ir nya na borule boru doi jagil se anje ba etalam alan alan alan porim bele alan porim bele dia argi se ayel ba alam porim bele efero it vianan deldinga burwanin dele kundula se ayel ba alam porim beleng ken uto akit inan sa so apir ya ge se ayel ba duo bi duo una seti maran me ene le sare ki uto ga dis ker ngana sa so age duo ba som ken din kilike na daim beleng ba jo fukan daim belele worsi jawla nyanga alan sanaweje nyanga alan gene isoje nyanga alan gene takhasosa tel kriyan jato a tayaran kaptinje ke na boruda nyetting mingken kin ale kin ale den jire al jirta be genu jumoden seri pota iri alkay riari mingko bankira mbelay naki ke raybo elasinan sevei mara duwe na kwa ba na boru ala ke ba ye boru no boru ke kwa nan kin kwa ke nan kin mara un sel ba kirin lo kise eten sogle na mara in coming ete abadi mbara el kina ba sa kine tabun itrigas ko sin ba aba ete di mbara el na dia zike yafia indual masal ndia fi awr gal tayara fi ajja jamaala fi ya sel do ki guti na masine erreng na mafia ki gut na mas erreng na mas insel ki rigon insel ki rigon insel ila ki rigon na makala na ma dia na masi bori jala na irije ki na ma ina kwel babar ngala minga sa surwan kien kain se menga ka make ari do ri jamail wala ri to le bien as kwasa sa to le nga alang ila duon dense mesi ina jwabanji julu wala alang ina jwaba alang indo gal adab siji julu alang jabun na gidi inja ela tabu es duiti ba da dik ela menes ke tabu duiti ba ingo alang jidu te tirel jang mindin kilma le lombile mindin kilma le lombinde sa banji te tirel jang alko en kamal ingo alang amin jang da jia ba amin jang ki muto basin kere marabas amana jemba kisense kinkira do aljaw do basa gintia na mara gen nyam madu ginaram eten sokle na men kam lo so ngala kera kial ku mobaranga na kwa ina lan gawe lolo kewno utka na riya inge alan duwa duwa academia bo bo aba mara so makina aliye na min deng ewel ba to birke na mining ala ke aba na man kayan urtu to makinye ki kol da ne wala ke ayenga ni na lan ken sai ba iya ke sai sai ba do ayenga ko gina jwa bal ba ke na skar re na ka no kwadin ma ke na men ha ke na ba ingi al ba ka ba ba ingi da ken no ina ngai ba sai ba ken min lot ele al kwa potan am bilen ken sai ba ele zato lo al nyet dal di nyetin ken sai ba de lundura ken sai ba illale ete kwadi ke nen kama ha na ken sai ba ka ba ba kwa potange lakin no kwa potange ba gudja to lande rajaran ai alel kin sai ba si wala kwa potan do azi kele bo gudja na de rajaran dolle alangi du pi na pi ba kin a yeng se ba sa kin ba alba kere na ki kwa potan se ba ka lakin no maraka en gilo do ke ngelal do ngina remi na do undula san jengo so to bokwale undula nana man kaming barnga ki sense eten dembelen jagoba kay deling alan do barasi bot ar arando askello ba albara ripiana man ko alka ana a alka ana albajaja babajaja adiga jelna jolan kiden dora ridija bamay ningela duon basela duon ko na jela yoko kal welan ridigal dega usinan welan ina ngala ke mara den sit karambal a annan waydo baske ngo na jela an yanga na inan pia nakal kenge wala kal den keringan na wela sanken yese iti mora kinna kina makola min du asan umana in gawra walan in amina kan inna sai som abon in min den du jawla ke amana nabot arandu yellas ke ba yatin lo nabot arandu yello ke tetran maramen kiso ma sen kabo la dambire ter men ngi ba tin kela kwasa kunge sin du bar se bot arandu in kele na la sa kwa de kenes kunge na kawe kisen se te du anja ba du kika du as du belas jemba al borubin na inen belas jemba na inen ta kaja in mana in karal kaka ari aka ba adoi wala jato abiki lompina man lomen ke lompin tabum balobin ginnele bas ka ele wonna ikinga si del dilege wada akit inina keleling yengel jundi asan dulin ko surule yake aleka dig mani mbele na didi mbele yo jato ri yo na masa yo na wada ina ina lang ina san tariya adi yese ke entarnga do wasan ke ja dua el bangi alangis pinga mpia ay lompia lengwa ba kele duo mbele ba janna la jamba na bagal kele duo ke njuma ke kele duo de mbele njuma ke bana kele ka no su joro san wa ke ne rubai elen sabba na bele to le ko al ba elal ke ela ina na na ka na ka bara ela sa ke ne gisi ina ngis karrin pe ye kain si guta fe ba to lande ngarara na ka un kidi ka sa kele dombare iske ke gabalai ke lompe sabai ki kaan ale lagal dombare iske nagal gutas feba den juru na madelli ngena dog dombare to ginde tirri pinan dombare to ndio a tirri pina killa se gutas feba do san kensin akit bulo na ye abelemba riberal undulal ke perdel undul dombare to yakwa kai ela to e kwang albaram bayni nama insini indigal baram bayni nama gal insini indigal baram bayni nama insini kela nyetin kela nama ele na dita niti kwa zikani. Mara dita niti kwa abalo na tari nga kela limpia kisi. Al kela baina ndiyo kenganas kela baina angi. Ina lambase. Mara ba kela baina ndiyo di kisi kali mimpia ine den tari niri diyo ba nusi. Bari kena nusi. Ka ungu. Lane ki ila adiski kimba ina kwa iskang. Ibar na dombari nga is. Kimba ina kwa iskang. Kadu insa baila. Saranga augi ani. Nain bendik sanga ogini benje bikir na bikirin tabe na bikirin de tabe na ka bayna ni kin kuwa iskin sanga awogi gani sanga usandik inji itte ko ngal dai ngon ngal yang mara abaji ona ki sanga usandik ge kani na digles sartok nozyawi kan khalifinja nan uto songa kai na sayla sarle alji jaranga sanja go lole kin dombra iskin na ma onwar ken na ma na lo dombore ke evel kwang si banja ete ari jisi do lompi dola ngaleni ari lompi dola ngaleni ki gabalai kwari kundula nen kamin na sa dentin beto na sa dentin beto adigi dogala lompi ari lompi dola ngaleni dogala se alkereli kariko misila evel kereli wala bikirse ay jigili nan kariko misela evel kereli wala bikirse evel kereli adi karin ka wonen ko ayte sa ko bikir kari aso na den ta be gis kari aso na den isles kari aso na le apingines ela kariko misi kari ay sa kariko misi kari ye liaji in la jamming nakabat nanam gis kari ko mi kari ela bikisikal basa doin ko sa bala wel bala doel basa bikirin ta bisi do lang injual basa ala wel ba ele dieng isle do lambas ya nan jodo kela se na kela na dola sage ba kana mengis koy kari ko me kari ka dun ko alba ze en tokela se bas lanja na de yi bas ya lompe bas fila wala adi yi si indo el na sin kwa kin dole iskela se al bas ya din alba en kari ko me si joyen jinsang yo ko bidel din dio lompe kwa si uton ka ine kimitil inni lompi jarringa ke nedulding kwese inni ka wunna kwel surungiri lompi dulding kwese aba akweli bana juru inni ba san tarifa surule anjaba ine ela wunne dulding kwake aba surule wel na lompi kidik ingis kwaka al iriay ela dombore na songwale ni jumo ka al iriay fi arshinima mara bingese ayla ewa aleng ewa lengi surule a ne surule alam bona perrabe na suru bolingi inangi kin aba en kwasan ki gutin sabakolling kering ring le no minding ko joja sa songa ke inki da ngore do da ngore na maro gutan sabasa ko joja sa songa ke alki eten sogle kin deldi nganye tingal ke ingi songa ngire kien dola min bikirsi da man bikirin tabisi na man den tabisi al isi kela se basa ka ba madel link ri ko mise ko yel al di on ngale ki balam ba baska ne ko el gel e jisi ba belenes ko ala ki marabaton di opin la manen de ba mbel mani mam bikir ko de mo amala al den so ngan se hagge ye so ngan e welke nan kire haggal bakuria yeso luk e welke manen minki kri ko me kaw ela wona mane lompe yese kindinge wel ikhtare mbialan ye ela jegin namale aden tab ye lompe ken wuto alpi dok munazama pi na ho apiba kaw yasang insite buela na kaw yasang insite inen tabela na kaw yasang insite inen tabela na mangila duori kwale ye lompe kinizam gipi mara jilia abajel na din suru joro ji juro na elo pido se ngale na te ina ter basa ngutu ajite afia wala ngutu ajite ale poi mara jilia abajel na din suru joro ji juro na masifa ele le jura ele lombe ji de ngunte wal biket jam na jigal keri ko me ngis ko akela se nyete se alam bagija na duo se na sa jo ba kela ko imba ina ala ge ba na makikai ina kiete dombare ngal na kangu ina lompe kela ewe la kwa se ektare pia ewe na mainding inkari kwa mise ektare api awa. Kina maizika gul kitik al sebei. Jigili ya kika anko njela dango remenki ndora undula. Al eten sokule duong holo kubawu. Abaja gila lole. Lompe dombore ongal nama yaga yikin dombara si sela bel wala sia bel ba yo ngal sia sekel ne kiene non kwa allo mbi nan kwa egel na al se yele lompi ngi sa kwa dogalam ba domboren den komol mol inan kay na makin ngi ne jegel ne men jwa se e ya ye lompi la longa sa domboren den komol mol si inan ke wala ke mbele nga al dio kay lompi si dem muhim kasi bele nga al dio kay indik paling ere kaba paragi aba ilona ki darmas komol mol kawa namaskawa adi ilona ski ariberi komol mol kawa impal kawa ina longiti maraye belengan ab manga si kwelam belengan amma kelasi al dio kay asan yensi gudja na yensi se yeyi ki kawla ina lang duo ndunes beleng loro kelasi al basba asen asonwa kina ndoge na incoming al dulding ko en kwa kenal aduel nyenge nanki in kamin ki se lompi risi ala piaba baskay na piaba maraba piaba sabiti to ga pingiti ba inalang alba pia nasko na ingel ding aba dulding ko en ba en kwa ane urgenal na den bo wina ja nal bo na se la kere ane urgen den ogorel na ne ja nal bo na se la kere in dulding ko lakin mara lompi aba jena jo na jigele ten sokle kem belenga si junde kelese duen kwa kelasa dientembe to pugo ase al uyi torlek dudik inkwa allompere pugo se alenkwa ile lo dere jamalala bal bonus lo kerkere pugo digi se la bonus sabade kere inkwa indenti na sabeto na paso nas agena inkwa na denti na sapaso asagi neki aba ilong kise yoka kise e yoro na tare yakwel lompe yoka hoite awaki ngazi wala dulingo se lompe hoate awo anamba jam nama na jabana na na jerina jumo walgal walgal jona jamuna jilon arana ma jinga na tari jona ila nga pia ba dele inkwa di njuro san tari ya al densa bakir wo hen densa ba nama ilong asang engalom kendombre asang yet suri inin beleba el nama in lekeri in nama el nama in lekeri zina real ko enkari azai na nyiringa nyiringa ko enkama ginzir ginzir inak el ba na barazitiona indik el na barazitiona indik el na barazitiona ina nyenge kindo morgale targa yo magnetti ina ngi alan duwe na jema banke nyiringa sai ina unsu na killa di su unsu na ma hanse abun ina ngai kinama kital pingita nas kin se ten sogule juro ko jeni fi ati darale nan sura kelba ati kale nan dobi doban bela ka in dole son riyan ati kale mo kay muto dora arengel ban ya ko nyetti ngalon uto ki sikalan surunga si bagi ka delin na erit ka san wada ki sitare kala kin sulompi dengin pia surule al kan ki kay jenga nama in kam min na so to bukwal undura barnga urgani so ga na kani so ga nas beto eten so genal de na dele gen abas beto asikeran jegil jima enjo ete al yo malati jato do gilla undu wal hadi lakin no so galal so ko kelaji jungu nas jeling wala ela so ga bo yiti basiker na manenke kim miliar sen za na bo yiti bo kim ba so ga ge dulding ko al jija nas ko na enja nas ki ta na ke jo bo jija nas ko na asi eten mas ko na en si ko na na nyene lakin mara ela yal jonga na nyata na bo yiti basiker bo yiti banji enjo ete jato do gal hadi na bo yiti no bako na gena woyite ala keni ala ye den sala ala woyite banya eten so gole kina men kam men barnga ke kan jenga alang au alang o mana kan gain sur ngale nakika ala mandi lompin den sabba o mana kan lompin sabba o mana ai ken wadanga ai la ye ken taringa ngin ala ken na staringa ka alan si ina lan kan nalwe kwa awle kikan sorongale alkayin abadu ori jalona din barang aiba na din aiba na din barangi alang ajabon bandin sursi general duengi dimba una dini na din barang ba au na din barangi ken eten sokle songa gaise ken se bordi o koje pial ki kote lan dora karan din a uto ken ken sababa dan di okeyi de badai le gen elan sabba soge sammen ki boray na ki boro batay barga a ina ma setting kuro namaskar ngona kayga.

soke bara ina ke bara patay ke ngosi na ke ngedok bara nga tusindi ke ga bala eten sokle baslol ko jo ja ke ngini dang network le tin ko je di ke ne ira lantari to le taras ne la via bas dok bele ke bamba de long na jala ngola ne la ke ba ke bara ina maye nes ke ing bara nga kirsing na hologo ing kirsing ga de lona do di bara guta zo mapia na kiden dora ki gutin dora do gilong ale na rdpa den wuluk siki akabon basa mogol ko egel alangi ko en wuluk kalba dwi na magal jona bonu jemere ki na ngi so en usi albaka na wala galin guti albaka na kidik dok na ba dogi ya ba do dimbara re papa ina le tenzi kai mara mara ki gele na da en so men sikave dan bilen so men sikave dan en daling ina mangye tenes wori gina jawla ko ade den da bo ba lokali kai mi mara eten sogle albaka gina sirina taraz jawla kala du na lo bi lo jona ske dongore jindel albaka na yenna ko asi jemal albaka na wal gal ade dug dodi gin ko ya hay bata so to le banas bonga in arisi albat to le taraz si bonga jesa yenna ja jamba basin jwa lolo kiala kam bawal gal kala ambadik al marakwa anina anina ni kin kinna na makensi nga gena kwela sangina nka kwela ndo bisi dogo si den wulukanni ina na madoge na skin coming good falling asi tin bitinle eten songle aba ilong na som ke ne kwela ngir dikawa allong lan so bodikawa yan daling asan ni ma ke inkin kwan na karutiya kwa kitaliye sa kungi den dabule long de le kumenda dok ni ma sa songa kai setinding na ni ma ke lasita ban meni yo kwa ke yasi dok na amazing aska ba den ara kinkin ngena kinkin na geba na kiki da le muskila ba mara kwel por yan kin kari kwal kundula asan yen kal nga songa inna kika asedi kuma na garib kwa wenga awala wenga o sri men kawe e sari togle kin kwal yenge asa kunge mara kasi illo le bas long ina al trick ko ronko bas long men nga o lo wi asan kwa kitike ngal kitense se yen kai nama kwa mending asa kunge na manye asan wori jalo na kwa guti kunge na gutkawa kwa ninke badelin ko gai no ma ne jurun de jering den ewe kon jurun de jering badu to glela alba do to glena ma ko le pa ko no ko izina ma tare kunge lea tare sina ma kinge asa kunge na ma ene mas kwa is kunge na ene lombal kwa songwa kela ga seri le yirkan ta kela kwa ba janyi kwa kai aliensi kele den jungle mara kwa na yendo ba majira ken den dabule do ba majira ken naki na ro gut kawe le albas kiwe na masi de le do majira kwa ze kanyinge ndama elen mara aba eten sok le ki kel na ko elan do ot karanki sa di do nya na boru ala risona ala risona bal ki kayin do ngolo ze annan el na ki elan bo na hota gamba bo ina ka un kin si kalu mai ning den jungle eul mayne mara may nyarta kujak bitiw yei eulang eule yesi ya namada angel fakero ker gut pare ototo aliye yohanes yesi adal mumin gere yohanes ide inalang au isle nama mara may mama tarba bongwe kinkwa iskini mpal abaduo ker elnay sinkwa ka al jongwale an wala al duta nas arri masin jalolo jela jamba kasi tori dogale wo simbulo adere de samar for le ala wo simbulo kwa asakunge al bakwa is kayni delling na kana maski se elanga me laguna ka delole ka alekie nyarta yohanes mama tarba bongwe kindi le na magel kwa kenya le nzikele na doka sos kamen na doki boras kamen ila una yeng dok so kwa kungulu bana sin doki kwa setin doki tin ya kajin e ba mantin utwa de ka innan itin karimbi ne maraki barka dok so kwa ki barka kamen se ba mara in kamen na kwa kerna ka inna ga som dok pakkat akye ba na kwa nas in kai al yeng na som si yeng ku ne inna ma korren apa di gelai ela oirigna kasi duodige kasi bulo enalba waringwa kwanta muna onas arriti maras lomba kasas lomba kake yang wala kake kake zoras kalombale kasas lomba kwantu le timna ona kwanas tule kayenas arriti alka an mara lolo
namorin kam min kelan una o manaka maralle kana mas ka alngola ke belanga dinga alngola nyet as awaraba egel na maden de urum jemi na namain kam min barnga ritolle alba duo di mbara fi di mbara se beden uru gedala nyani de ha gal adami na nyani ji ina jwaba asan bot arandu yello ele na mayena to lebo namaro ko lobi logu twalinga bel bengi lola en ka kire barin alan kido gi bi ngase en ka sel bi ko kit bang na o manaban intari siyasan bi in tolle bago alkel bami so min den sime na man urtu to kitinga sa ko ngi den sime lo adi nganen ke nan ke la ni ma ko nyetin am be werel bo bako kitinga sa ko ngi marale aba ridike ne di en kingul na masim bo alya ke mayra kwa ke majira al nina nina ni ke na ni ke na sin se donga kanye ken na ma ken se ngi du asim bulo ba ken se ngi la vas dale bulo o ka chek se ni la vas du dole bulo bar nga na men kam men ki alan au ki sen se or radio nas do kay nguto asi songa ka on rent le rent tas le al kay na kay tas le le ana maru uto ak ranke sin o asanta bun ko sin marabi gut falinga din dori in imbitar di ne kisi kalum gut fale yal ba herray o bil akhas al dayng o renge bi al herra bang un se lal ba lomba sin se bawgel majira se bas bawgel na au se mbaw na songas bersing wona san tori gurtu to akinga se kirsinga bersin se alam bela kisi kel kamal na denga rakarul kital ilong alan ki sense ka walan so gata bukwale jutumonge ela wuna ki dan bele den dio dan bele dio pi akwelba asa den gut jiwiti den gutin dio pi akwelba den som jen pi akwelba ale lon nas jage do gudi anat kin do marade jage do pi akwelba in kwel dan belen sabaji alan awuna ki sense anan uto akerna le kelase kias kanumba marena da embelen sabba in kwelan amin jang elo una la mayren kwel din kering eren awna si iwiti aba mayran kwa osge wagal osan digge na kin kwa si gutpale nga jana gutpale aki na den ses jawli na pie as jawli to wala motas jawli lite ken osan digin dioba kengena duobi duo mayran kwa os fia wala osan dig pia nya ninkin deringa aye togin diyo ni sikanyin tia. Na illa duo dog jena osondik pia, ni sikanyin tia. Sa son sikanyin tia. Aye ki lol na naman kwel, chingutu asa jawl tia mindu tarasindi, namaning inan duwiti asa yin jawle, asanji yin jalom, imbele tabumba elan nyanga nas minkering ring inan si mojawla. Nas minkering ring si mojawla, nas ki pia jawla ba? Wala ki koran kitas jawla ba, alke lage ballum bi akwelba kulsi ki koran se njawla na mai alye se adde alba se na se se lompia sa tubun kere te baye na maraki alke na ten sogle tule kaw nes kay ne iso la ki o wan iso kudumo ene tule gitte akaba o wonu se nan simmon na ki ken se ngana tarasi na argi na manen yenes iso kaw na la dobi do ken ta sa telegri ital indele na engla boru yeno ko na perraken asan ko anjelo mo burdi nyet kay ki dembele kin lo anjare kwage kin deyin ken jalo mo kwage de du kurta surule kin adis ko na ba nyet tin kin abso ko del din dio kay asan nyet tin kay ki dembele enalan ki kedik na makay ko jora kila inge do ke tin karin ran kay wu an ken dombare kay kera inalu ibana ina sa sa kay nas gut ko kay wu kan dombare kay na kien nombre akela dinga na mamma antivin si kien nombre akein do dio era una tori guole aba yore sin jowo tarang kasasa lo pirang wi banje na ma dem mara baila wala den nombre la paino polino sin kwal jona pila kuro pila njurto na ma den dinjam ki oro kwa kien si lompi min warge kwa kien si sasoma lompi kien si joengi sasoma ki kwen nangi inni mara alen kamal duldin kwe den source yei nasku sen ayu undul na ma illon naki ina ka intazale
ti abako wanaskerre kin urre kinal ke nindirengen sonere banjumo na utoade ke nakela ge lompin kela liye in kwa ba kinse ba lamba ina mbule alamba ina mbulal matning dinga ke nokorre yana kam matning dinga ke na yakorro ke songare dinga ke nakitsiaka ba aliye lompi beleng ya kitsiaka ba aliye lompi beleng ina dikkai kitsiaka ba lompi beleng dik namaka na dik namaka si aurti dikkarra kanni baba ina baba ina rimenga albar ngam wuru ga bu na kan sur ngaze kanni al duwa ina abon so ma sisen bene gilla jene ne njame al kana nas kwa kana sina njame nas piejo mane nda mburi de dik alang zjera wala ngal muskila pa de dik ini ne kan wi in kan zulum le gariti na kullu balwa ni fena bordu zulum ke kullu ma ba utonga karim pingitia tafon do itia ba na yiddine jemengel alka na insomti ah na hiya jamba adigal duo el nais kwa ala hasab denjal man denjal ya den tabun jarti ngena dim belen jalom abo duo el nais kwa ya gajila jannat da insomti asin nyamen jwa e ena no pie adis duo en kwa hayibatal duo ma sa ala ina nana njal tarasi na dirijon na ina jawi ba san jwa lolo kala ambal amara kay mbara filana filenge na dir jona ina jawi ba nando jabo ina jaba nando piye kinama in kaming eten sokle barnga kwa kengal guta songa akawe ba ma den ara karul ba na askal nga ba na kwa kit kengal gal guta ki kwa ambele kawe inda ki tare nga ambele na min den jung asato nga manen genes iswa ange dia kay ba piange di dio kense ngaban tok tok yelo kense ngakelal tok tok kelal kense ngide na mayena kay mbara ka bena kene starit ka wasan kay ngala si e ndi makawal keladi no piange kwa ndi namaki pian so wake ete kina men gamin dan guti ki pian askaba na dan gutal do ite ki zulo maskaba dan guti awunas warik in kare inalba lompi wari asa jela ke nal ke inkidal da mboru dio ka inkien no kwa kidal to ke inaka ke ngwasi juma de ngasena kelma son droi na ku akweli ba alan aslan ki kai nas erdi kai na ke sense eri do ite ten sokle ka unaz yankin si taras kan ha ne ki manin surun kwa kan nan ki manin guta kit kau na yin aka we ba nan siki uto akit kalo na yin askan ha ba nen ke so wase gal ina kay bal jela ngi ngal ke jel kele kidi na ina skala ba besaran yani lombe ko wase ker gele ni ke njoro wale illole na man kay na min kay ko ro ke na sa ko ha kay ko ro ke na ko me kay su na kin tesge maraki askuroba ki kay so ngan den ta ma askuroba asan so wase botaran do ke na in kamin in si albaka a alje gina nasa so matara sen nasa so jamele namay wasen ko obegel akhas ko akital ko ambaru walekeng na baru walekeng pal ko ambaru walekeng songa gena kaluna songa gena kelkam de ki ambaran kela sa en sito lengi kabina ki engawe mara lolo ko songa gena lombal ko anyetge mara kwa kitalba dugdi songangere e guta

0: awaja ke ba ke tan ki dai gur la jin nan ka kire kare ana ko kul uto ki na hage tan ko ba uto ki mana to ban tabun ko to wale ndala
1: pulle to ina na ma kanji was kana kala ki mo na taban na mai jawi ki talbazi jaru no la la ko ran ko tulle ina na ma kala ni orren ge nge nge an ki mo za na mo kala ni kili za ngin kalum yani orren ge ni kai wu ya sa orren ge ni su undul
0: ya maili na ya zata yayin ya inan bai albumin kwa uto kingi na belezat rumen kawe na kwa dengut kawe inan bai janyin ya nan ki shoya shoya insha Allah bazin kanyi tana min kwa tu leka kirkingi le na kwa ku don to kingi insha Allah na mas orre sita mun kawo.

0: Tulay, tene ye in u orange ni den tu linkai.
1: Na den tu limbe inang zata alang kwa nyima putu ni kirsol na tari songai neskei lazim nang kwa kesabur kingi inshallah inang orre bantu mo na jaya tapu.
0: Tulay, na ye yan orange yo ka ui asagin orange ni asi undul. Ka uya sakin orange ni sundul orange yo yani kwasi balam malmun udi kenes nes wori eng namalla yen orange king uda orange ni disi longola wala den u den ay long
1: na hagiyata ranga taban bayenge na al kwa dilele kulina aisha ke sur iza kan nabi kwa burutun dola ba masal wasa kele le sabake le nan al bello to le sakina kan na gabo kuluna da embar di wojani nama kelle kisungu na ayi do dunga jeb imi eri neske nama ka nama sindu si deng ela jinda wa koingi au abasgal mushila kenasgal tie nama duga kelle sa roga fuka na rug de mushila resi selenga jeni abengena.

0: Diago isa kaldung dinele nas ne kadu musing aldi kelbam do ala ela alan jise si jegil kilul in aldi si John in dombore lening jumo abazji lompen dombore yang ki jisi gis teriko alan kari julo John in dombore sangal isle main asak ki kain nasa kunga ba ay mainas ka duin sore awle na kuin sola o kasi tugugi karya na kuin sola si sarap na tao si kuin sola o sarap na tao si kilma gisimu ay alang kibingang kang
1: kiboray kasi bat gis dulay alang ine ang kate oil alang si inaldi kelam
2: naman kasi dok na kaki ilul bat oil alang si aldi si iwi
0: dulay binga si ilang gis tari kao alang kain jarringa wala pikiranga eteng si bagil minding ki na luling sola kenga na israel kwale ka muhim kenga awle kakenga na jesus kwa asa yese mongo jepia isle ki in good junsi aizinkin jonin domborele kalu sangal isle versa togle weina sandigle marankiwa versa nga itanga si kinyi alang yanga si tulen kagil na nama sarap kinga si gis ardempia
1: John is versa tokle is imbreng na nama imbreng alba duo di kenga na inkerini negadumus na parsinga tonkurile duo pa kenga ye nama Jesus de kilul era nama inkwa rabba ki kalumsi gi al gutpali jang ala lumpile jela elaing na duo todok akeba alang pirienga inampia aba lumpi ke akeba Jesus nama jawi nama inkwa ka bingasi gisbelense amin duo todok akeba ala lumpin kurin jagid nama nin ye si tane kare lianama bersa weye na os na digle isa kaldabu namas kain narising lumpin duldisi nyet sa songa kwel idin nas yeden kwe to bir ila adempia duo biduo na izise tiyo asing aginyeba marang alambas yandiyo kwanke
2: kabat kimbersa ngasi sasunga wel marang oromye naman yeng aldi apang eri ere aiba.

0: na in ba ye belense alsa songo muhim isa kaldo wo duo to dokse keringala jawitenge ba aba ye yesi koilingi min toring namanna aunas longitial idal dombore kwa al dombore kwa kiwangale rimmenga dombore grigle le dog ela domboren dio bang udonga keranga tolenga kagil bele grig nama in manai in long lol nama dogdeng mana lo dikole songa kenga yo kuongis diking quality alyo dog lomping bele alyo dog lomping beleng jawli gutwale apa kenga kwato yan domborele nikadumos deng kelma kuong heras kenga ba
1: it's a galdabu den tinne ayiti yenge ba werenjale
0: ele bele sei na dogaza ki a kalumba joining naza doki a kalumba ninse onga alan diengore rimeng pia ele bat taras longiti isa kaldobu al beleng kelma le risingo nikadumos nama kwa kerenga almin diwo kare nama la jawil lomping kurile kariel
2: ela nama yeinas nikadumos si jitengwala ina ini kaki se deng ara aranga ye kanjeli nas imbelenga duo apa deng iyang dio taga ainin pingi
0: jesus engwa duo se alantani kare mingesi ke koro nagi ku alansi jiong eritia o kwa alomping gutkawe isa kalde bum belela imbelen alangi tani kare pikeranga wala jarren osungwa kingi dinama in kaminga deng belela alsur lepingiti na digal nama in kaminga alkating anjin na tiying le pingiti digal asa akal ngaba nama in kaminga al jalo ki dei na jofole pingiti jalo ki koro ingis paliti al duo lomping kwe se kari julo
1: na imbele ailong al duo si ki kuo kari
0: tule isa kalde bu inkargis pia inde mana ailong mat illa dolo ke na deying kurole kurol na ella ina isa kalde bu kuosis ki dolo dela dela pia jibasin jaim nanjagil dolon jiri ki kuroi maranji kise dolo si banjagil kuon dolo na undul na kain kilmangale kariti alan jondenes kikin lomping kwere aldan jopo dungoy nikadumos kise kuon si dolo tema na deyan kilma undul ki ila lul
2: isa kalde bu doksi inkwa toyan dombre kwa
0: ela isa kalde bu njawil au kwa nkea yenu kudumosin risingo al dombore nga dingale rimengenga sangalwa yengo au nadig ila dio al israel nkwa kati nga sasonga kawengi lompi nama yenga si sasonga jige namas nun seirdungo adempia nadien dio kwa sasonga pui kwa nama tuben king mosa namas yenga si jumapia lompi namas yenga si kwa alamburan si numpia namadien debele tugo apa angiri ja duobi duose na num esa yenwa boran si num si jegil ye nama ke jese sing bele in nama dente tale pingiti ye dog alamba irije kati ngon loli nina al boran sing num pia isa kalda bu nama kain kati ngon uungway isa kalda bu kati nga todok api habay mara lompin dombare kuran sing le sangal ohos bersa wiyye nga au na dig ingis paliti lompi yesi illa ing pia alanda ingere kati nga pi o alanda ingere kati nga pia

0: Duin bersa al kasasma oel. Lompin dombra nyetle ba John Is bersa we na os. Na dik baring na girenga. Lompi dulisi sasma kwenyi. Ye na maden kwesi ini. Na duo it na esi se tiyo. Alang as aginyeba. Marang basin jayin diyo kwanke.
1: Jwangin kuro se jagil. Lompi al dine se pia kinga se aige songa kwel. Na mangis den kwe tok bir kinga se adem pia. Na daing ungwe. Na al indala pia. Dogis kinga se jawelo it ini. Alan jayin it kang. Asan jagin akewa. Ari it alan ki ka. Alamba esa kalde wuse se kai.
2: Jidain tabung ay jariti. Neka dumos al esa kalde wuse tiyo ki elalul.
1: Ka oel alang alang kain jarenga wala pikiranga ha. Ilaing albas isa kalde wuse tetale kaldul. Ki masamera ken kerjulo kwa balo sasonga kalikawe. Alandeng waitol se kwenyel nakawe. Nekial nukurial. Maran neka dumos ba tongkurile nyanga. Nas kwa na isa kalde wung waitol kani. Na nyanga na uri. Ye na duodik na inkeringi Joseph. Na isa kalde wuse kabe na kenge na kuri. Ji in dombare Jones le girenja sangal woye na tize. Bersa woyenga is nutaman. Na bersa woyenga ongal na u. Se gis paliti. Nigadun wuzin kilma albagi keng.
2: Kise keljam kwa sunga kengina kweli alang maindi wo tane kare.
1: Matsukuang daulo jang. Nage kilma undul. Na ari alang jija alang lompesi jingo nage skin katienga jundi. Na alangi imang na jopo dungo jang. Aba enyei neji Joel na aba duen karing juma seja. Kate ngising undi jumang aribi arile na juma ja juma inja na keng ilanama ilong alang juma se kiding kilma ja. Kase el isa kaldebu alkuen katiengang uungwai. Namas waile jawala na ke ete. Na aka kuen katiengang jale kara awungi. Kaduen jin na sejei. Isa kalda busi deling a alan duen jopo dungwe na alan gis kwen katia nga jundi. Ka duen jayle isa kalda busi insi umong al duen jopo dungwe nan duen lompi. Ming ine na mantabu ngere kabang isa kalda busi kari uliti. Noangi anni duen lompi isa kalda bu algi kasi joingi nan duen jayle jela. Noangi anni isa kalda bu algi kasi joingi nan duen jayle jela.

0: تراسي ان البي طبعا تراسي انجز بلين كي نما كان انسان الدين لي الان صوروا سي نيتين كي دون توكل نا اسان كو ازي كيرغلا كاوبا ادي دي كو جان نكا فوكاين ولا اسان صور سينا كاوبا الكدي له سوما ريا انا كدي له سوما اخرين او ذا كمال دي له سوما الكدي له سوما اخرين ولا صور دي انسان كامن با جينا جوتا جان انا جن بين برو جان البا ريجوس كاين ولا ان اللهم با alki kwang ki duwa tare bau alang en jo aba tare en sikke alama tare jika baka banjau aba yake ba nama tare ma tare sin yokken jo en ko elalang ki sur do surin amina tan alang uto ma sin kau irin nakas inana ki duwa kau do alama ita adiye ke adi yake ba idi ne long ki do amini ye uto ma kenan ma tarasin idi ne tarasfia be ye na sa nyetin ke en albefia ne ki do aba ko elalang kai uto ma tarasia ba uno de tullen kaw ina leke azan sorun ase kata ba kokora kaw ba na azan sorun ase duwa kalu ba ajin nan jalum na kain nan jalum ibu wa nyet tingi lon fifia na alama tarasen kay na otanga kinal kay lo sallama ho wala ma kidu orongare wala da ba ngala kaw bar almu to erial bu isi jawa jela nan jam na eri galal lon nagal jame ngay wala tan tarasan ba ho a jaw ba gal ba tarasen jiru jumana e jutan ke no bore wala dure bas koro jani idin lon be de sallafia na jing de ngon jam
1: tulay mayram bayna dok ina taraza na dok luma ko lalam ko na gil in aldi ay gis belen lompi
2: nyedi nyefia lompi na male ka kiren ka kirey nan tulengan tulay ne lompi alle joyngi ne nye jalungi idin ne den joyngi ne den tuling alje gila na kila se pe ana tulya ke mbaba en kwa yinen tulya la ngai ba namas tulenga fia ina surusi korongi di fiana na tarasa nga ba na men koy nen tulya lay be din ne koy lan karaba tulya nga fiana me ina surusi korosi kergel fiana dinga si jawil jawin na dinga si na bawta fiya ala lo te ye longola na gal kiki ala koy akum ni nge ba di kiyo nga fay din ne kiya de la kanga ba na me ina ken otonga ki nyed din pya lya sa koro kergel fiya na me ina korodio ki la si fiya al korodio kayin ne ina tawra na magal kin si fiya korunga ki ken odang na karaba jodan kiken oda nyedding na kingal ken kiken kiken tirken nyedding nama nyedding udong asistar aspian nan si heranga janan si lu sikito kergel fia iding aliekwel alan duldisi fia enzanin kwesi iding aliekwel alien belang alan indine nyet den dong ajan mas taraspia lian nama ina inengi alan gi kiyonga si fia na lo tulele kong alang korwa ke imbana gis kyo ngasi udwa soa pia ni alang galo toke nas itin soga kang na taringan si kalung na karaba ke nyet ay safia idi ngalang ki kam na dele kain al dining idi kain na ye kyo ngodong aja ele ngung na madlom fi tulengan tulen ang kakire ngang kakire al gi kyo ngasi gis udwa inen taras fia
1: ay ina dog nama wala ang kagil lompi ila nama lompi nama herra ken nama herra kena na ila na masare na ne ye kwela san kingu duwa ye kuzu ki tara tara simpia ene la lo rake na la lo sare ke na li alon er appa ko anke na lang er reti ko anke yani kinsi ya alfia la duwa ke ba saure mpieni a ye dem brao ba ye pi na ma melengal au na ila ke ye na ma jegil na ma dog jamay la ngi la na ma tani ker pia yani ye kingu duwa zu kulki ke a jalompia na ki ker ker ya naye low abas songa jamale ngana magal tani erger de pia yani lompi ine yero eri otanga jaw et otanga jamale ke la zuquel yani inquela lan ota jiel jaw anan jamale ge abaji janno ota tulanga jaw lompi sibas tulendering na abaji uduna jitanga jaw yiti jamale sindel ba jene ota tulya zuquel yani en kwa alla ine en kwa lo li lompi nama en kwa jundina suruke alba suruke na ota kinyet yi yelba tullen jegila no sasoma jamaire ha namaga ide tanama eriker ba sokerle na dok nama ko la tan itrik tabun ko sinyi na kagil ine dangi ngo ker kwa ngembeleng en alding duo I guess quality aldi duo I guess quality en el duo ai long
3: soy en el de taban tarasi asasa kel kam ko kul no mes in beleng lomfi dinaze ke kan karawang sallana gidal sallana ke ba kul ba kiso o san diktewa nama alba den fa sok awol kwale no otanga sifi nama jawil na suru si fea nama lo di ko ke hana lo allong ti nge ba nama herra fea nama herra fea la lo longa la herra ba fea nama sa lo te ya fea na lo lo te ya na lo di ko lo te ya se nama tos kona ini lo di ko se nama kona lo lulini nama elesi nam fea na nama yon kwa enal bat tarasi na alang surua alang surua na surusis ke korong kergel fea alang illa lo futo ke na inen alang korol ke namas kergel fea na koro sabatok na sabatok namo surusi tewa ala lo futo ke nama doktara sen fea na bulo na jamaili nama yon kwa do genal basong tarasi nama yon kwa na surule alang koronga na dainga na otanga kiki anjaloma kurunga kiki anjaloma na rusonga kiki anjaloma na kosanga kiki anjaloma na dainga kiki anjaloma na san kwa kaini alan kola ge alan tana sokato bukale na modu jegi la lomfi imbelal bet na songa jamaili na man kwa in na al songa tarasi na man kwa na mafinga na herra tewa herra apa ni herra iti herra apa nama irija na alang si suru si eringel na herra iti nama ya dokja nama herra iti ni herra pa kuang nama kiloto al suru si eringel nama loto konas loto ini herra inal kilul al kilul eringel nama skona lolul ini iradik nama do dulekan herra duleng na indik sin man kera loluling nama kera dual na kelakan dokan uringa na kera lomfirok nama kwa inal tarasi na utongo ko enang enalang au nagal otang korong is etere no me yen otang korong is fia funa na otang goronga na otang keranga kigen jaloma na otang jutang is enna fialan surung iri kayni lo futole anamo do kigen jaloma fia de na angira na murunga na keranga do si ko kul kam na toronga o kida namas do kergel fa kelasi otang kidal jutange na otang kidal elenge elle no yenge ko na liare kena si kalum nakila di na majutange ilum fe na ma do ko enal tarasi bat albasu ma jamaili na namay ko do ka otan san kulu gril fa kala sa tarnga o kay ne kala sa ongal kay ne kala sa osandi kay ne kenal gal ki gido ma ilonge zena kum di na wara na kala kilo kalu na ki ko tarnga ongal ko lela na ki na muru ma ki da tarnga o ko na yenge do ngana kim ko di ki fatarale na mi yene ki mudu ma sa tarasi fa lum fe na ma ko indokal sunga tarasi inna ma deng aldin deng deng baran diwena skultara senka ken negata kin apang nas kerilka
1: ya to lompia ka kirei a ilang na kin otan sia sal kolu nye jepia ye et jan du maran ota kin sia pia a rito do ka ba ya pia wala ye ani as ka ba tu bas ka ba wala sumin dies ka ba ye ba en kwal ona na lo na herake na ma herake a din wo zonga din bela lo ngelo tule na dok kwela tan tirta mu gwe dan jingu ke rega mbeleng aldi jundi gi alanki kwasi kwa kernasi ay kagil wala gal a kwa kernasi udonga ay sika tole kan zikine du ja bewa
3: en aldi duong enges faliti ki allom fen kwa kanna lom fefia na ay la fia dok alang en se kalom ken utonga ken alnyating dandonga kayngi nalom fi aise ken aso do donga ja rakman na ene insale insansi kayngi na duwa sa fiaba namas duwa ndogi simbelenki ala lom fi tes aminen ken na asan kaluma liena fi tarasin na ke kilmangam falanga nyating futoki
1: ene ene en alile taban kayngi in

0: absorbe.
1: Ore kwa kuakul baila na aisibomungo tina kerker na longa kerkerle abo kwa nyati ninkwen dombomungo na kusenga nkarabang indala nsike imilalang kuakul dombang na kusenga nkarabang na ibendeli nkisense donga gea nesonga tina kerkerle na barunga kerkerle kisense wela nandu indonga diile fago ine namada wela langisi nwa otonso nsile wataki barkaga melomfisi na kuyinga na skaiti ine kibinga namada kuwela langkainga na kagil ati duo kendo gala si jurnyo tulerunyo kensi minga walagal kentulinga al diile fingitia kwa kul belna skering na belna rimengisba na ferraba sunwa takatini na do belna bago na gizbo akilal kin juru wale kayin ni na sa kayin sa ko ngam na dan sa wakal kam na kayin na zdaim bira tabungo so ina kibora ina bara fatay.

do fido intinle asa radio samarsi keljam gel neswa elawun naji do sasons gengis jeng nanji dog do taras jang nanji dog lo dinse jeng ela alle na lo tarasi na gel neski kayem belenga japon walgal tesiya kaung elawun alye na gengi ke alandin kilmapis eng na kaung elawun alye gengin dorai nangiyei na rumingin dorai

Aso gis amin na barafata gis amin kisi alsi dog daing sa wakil kami kisi ensi kin magi sunga simoge na madogi na gis tarasi ni kweri singo kil magi simoi kwa kital kele na kwa gul na gis rim menkawe na kwa kital si kayingana na gundula ingis amin albago dara diengi tuske diengi oto dog na maye aisa waba alkwe lalang utongo kilang kirsingo jurnyungo tuleng ken siminga na ken utonga alieniski kwa kulkalung kaige walagal ki ay doray ilole na madokwela lang songa kirsingo na kumong asang kalung jurnyungo tuleng ken kangin kwa walagal den samar alsa songa tule ilole na madokdonga ani songa na wel alang gisingwa alang duindonga diele fago nadok kisense nina alzi kayin kisene sa kunga ba aiza adi kaming albago nesferra ba nadok albago nagis rimmen ba nagis bua inna madok sunga tegatini bi neki alang kang neskausinti nadok tabungkan ni asogis aming iloleng na madok wel alang si kung na nadok si daimbera tabungkago alan si kumong kay gutong age at sunga tekatini na al si ayin nasa unga ba na masdog dan sol si kitire na dokagil ayye ay beleng.

0: ke bara gisi amin warre kuwa a na bara fatai na kisense da kwelalan ka gona da insol si don kani a idin na yesi mati tinjala maran ko sia ke wa da insol musa ja gona di warre kuwa don jani na mis do ku a na da ingal di lako
1: ke borai na bara fatai da tolla marraba barin mai karin yare na sin wal ki gafalai idin na tin gi jala maradok enna ago namai se kwa kul giskemu ami arens kangalan kul tarasban kusia keba basho gisi ila insaba algi din bawa marra ago aina korok nakagil to kayal deng inkirsing na kiyen kilo sikaba na maskelbam asoi na kiborai
0: asoi majiram bay musa na janna jago kusia keba werre kwa kitrinti agisi na kiro gis kitrinti ajanna jago jago na janga ba daradini oto na mudo kwela lan uto ke lan kirsingo ati ilong nesgi dogola janga na ki doratu le jirnyo sare dien tulling aldi jelung ki ay dora jelung wala gal duo alan si dogola si lo tulle le fa wono ki jirnyo tulle runyi yetabe le indelin wala ba inan asil buliti jago
1: ki borai da tolla jinji wo in sasuma tarasi marra ingis long kwa al kaines kel kame asa dogola kenyi na dokita asa dogola kenyi bana dokwela lang lot le kula lang tore dik si dogola kenyi ingis long dogola king sereta dakike na dok si kel kama kitna kaina jingo nge alang kingo lele idi na jingo in sasuma domi ati elonas do dogola jang wala nas janga warga na joela san jayin dien jurnyo tarala e wala taraiba na ailong alang dogola se ay jurnyo sekote bukwale yang iskakawa. Mbele na mazi longa sasunga tarasi, idi nakida inja yin kul alka yin daldile, duwa bidu alke, ba lotle fegel, alang si tonga tonga mpea, nasang lompi dogola ini, na dok daldisi sunga pea, wala alang kiri na daldindi yo sunga kini. Nama ine ki jurnyo ngina kirsing, nama isi longa kisense dogola njurnyo, sa ilaiba, sasunga tarai. Kangu ngina kaende ngamin kilo kwa kit kanai kurnyol na doksi kalong kaing iyang na kaing abanga daing iri ay tabing kingi na kilo wali na kago kwa di nga rugasa dogala kang kisense kaimasi al jurnyo tarai mara dogala si abaki dora tulle jurnyo na yensi jurnyo ele kiwe alangi jisi bagi kawe na alang dok jing toyen kwa si bagi kawe na mutamasi na dok dora ila lompi kwel alang dok kie kurnyol soko tabu kwa le matigisin za tulle eng na dok kwa kuzisin za tulle kinyi daldin di alkinyi ila ngungi na abajegila borunwa kin alkinyi borunwa dinya kien borunwa le neng jamail tuminga wala le neng taras tuminga ka ngungi sal idi ngina yen kien dokala si tulle kurnye na dok wasi tulle kanya ati kinyi dien jayin le ay sinkargiti ya daldisi na dok ayinin kutumura antabunkia ila insaba injingo sasunga tarasi marajat ko kwe sunga idi na dogala njurnyo tarai maraba tulle jurnyo basin soko tabukale zat kinyi na kwa kulsi lok daldindi alkein basin zat kinyi na kwa lia bayin dok gisin tawakal diya na gisin sunga ke bora angil na lompi dok bayi dok kwel nang dok si iwo al dok jiki sense puto jara na kin dogala si idjurnyo na ye na lia daldindi yo kwa kulsi di yengiri kasben kindele nga na jidok sin kasben jeng
0: asoy majiram bay musa kise na dokinan to lejirsingo ilolen kise sunwa tagatini asan ki ko kul in usikiu na asan kalun marang ina din ko jurnuwo tulle zainina saka warin giya janga banas mitil aldona inwa aba jore san yin jalun ila kuru tulle le wala likale asan baden ko jawi
1: se
0: awas den ko jawi abusin gimel ya ila kuru si basin kulu sok biso injamin hilla kuru wala gal hilla tuwa asasa san wala likai dinis ka den ko awe
1: se
0: ilolen altigi dola jang na tulle jurnyo sare dien tulling ila dilela kirel dalinin ko wala ko sunwale kirel na dok atin ilon na ko sunwale kirel ailon alang ki ay dorai ila tulling lomvinse sabaje imelo dinse sabaje ila jizikel masumo ne jikwese tulle jurnyo wala injalun ki sense idinne ilomvinden forene ye ini alka ki tulling ulun ne otos kin tulling asilon manatu in tulling alomvile vingiti
1: ki borai tane dok ki sense ingislong dogola se abot tulle jurnyo ye tulling lompile undul kangu ngina lompile undul idina lompile tulle atenin tolle akian aba e dal disike ken karaban kulli inen taras antewa ba namanye na dokin asitewa al dok e insanankan na yena den si baletewa wala den jaile alkain nama dogolan jurnyo alan dogola situlle jurnyo e ingizlong gial de bajang wala iya aba ilong na jiki sense dok tulle jurnyo dogola kinsi ban tulle jurnyo e na bro abas lompin dorasi ki se tulle jano idin na e domborenga dingale e lompin den belele kan gis e inkwa alka an e kuru tulle na ine dogal doing abba kuru ile al kuru siye anifi na marabi alkem perenga bang ina aljijwa kuru aba jurgona ken kwa simonga ja e wala kuru aba jumona ken kwa simoga na story dig jawya e na simogi sin sare ban jangwe ila loren wala ila kuru le dokna ken kwa jundo asan jam e na dok kwa sero basin juar ken yiki mbar ngasi al kuru ken as ken kwa sa simoga al benna ko kwa kul in namas in min gi atte aba jan nakin dogala si tulle jurnyo ina lomba al delling e jijang nas e din simmin jalo kwa kul alkayi ati mutamale yaljiki hambang nan si den simmin kalonga na dok di le rayay ati ilonguna dok borunga le nyet alkayi nan dok rayay indeling ati lompile lompinong dok ye nes kwa na dok gi wosi ini nes kwa dogala si alle dora itle burnyo tulling la le alkawel na alange ka keli kawe na dok alang kwang utonga si akebi benaki kawe wargaralang kwang e shunale akritiya ba alan dok e kilage al biboyran tullege na alkawelan tullege ina na makisense gisa staras jela aliena kurusi mongsi den e anejela nas den mitil nas ki kwasi aneja san kwa katkul nas kalwa kisense kuruwa baske kwa simoge dobi do kwela sanga e ina masilong kisense al ilai duaba ji kwesi tulle jurnyo wala dokola si tulle jurnyo e kisense bas e kwa kul e kasben kende na diele ina lombal ba delen ji al bajan wala iya wala al toyen kwa ban al delen bi ban nas kasben mindere innama abajigila innan dain mujtamale ilong kilo kinsi asan kalong kisense na long dogal kanyi dain mujtamale abajigila boru al kan kwa dinga kien dogala si al iting dina dinga le kitulin kurnye kisense ele kwa ba kimere bain kama piran ken dogala si piran dogala al sasonga muaddabage wala asabagi kanyi sasonga na mara piran dogala to le kurnyo bain kama piran ken dogala bas kerep ki bar ngor kindelinga dogala si to le ala runba innamas in mina len pingiti duo ilal ken dogala si tulle runyo al iting lompin dakike na lompin ken utonga desi longa ine mara dok nama kwela san dok kanu jurnyo lompin ne kial insana kan dok ilong itrik shoye kida ine dok asan katko asan kanu
0: na ine gal kan in berenye kin urtu don ang jurnyo tulle al kakirini wala gal al jirgi way alantas ki dogolan bay lon ji ki dogolan wala gal usura aliene tongin kwabang na dien jirgi ngoto lay manatu ya kwesi al jundi ne kakire ndere
1: awule
0: nangal imberen jurnyo to le al si do kafaliti ase duosi in faliti wala ase ele duosi in min al imbelen yes din sur le sejey
1: badba
0: ele sejey al siye intimele sejey jira janna si jawliti al apujan asanye den sur si in ukase sejey ando sur le wala yenes iwiti min kilo udon la sejiyam
1: kiboray
0: yani aba kwe ne zi masal ne jurnyo asanye intim ka asa kikuin alan jirjimu an wa nadok asan sejey ando sur le idi lalo asaji utonga kele jawza seje jangna utonga tulenga jaw wala ye idi si undul al siji esi tulle jirge
1: ke boray ine dinji ngo songa tarasi marajat ko kwel idi na utonga di kenyi na kweti kwela sang jawle ji alba wala iya jang na di kenyi na ye automatic lew kelal bibaw na de njuru le kritia ine lompi doxifality di nas iwiti kangu ina utonga di kenyi naki minna kerini ilong na lompi na ini kila na jawle akwela ba jimi na jelu din dio ba kenyi na tabiye inda na din jale alkenyi na di kenyi na kwele alangis kaulea ine kal abang wala iya angtong abaka tulle anni na kuindo kala sis demi wala wasi tulle undi nas inaming ababio ki kwando kala ati orobang ati lole na bane ati som gutin bio ati sugi na bio al wudba alan kin do wala si bagibo ki han peket korle ala bo wala wujiti dieng on wala kien kalenta le abaramba rinake albaski taras testesba nadok abas jang nadimbara askeba aljani in namas ilon kwe abaluna bial apanga bangtong na kinsi bau na yesis bamen kisense yero bay elasi kari luna makila dora duite nadi dogbalu ababiki lole bio ati ati bay abaki kwe lole bio kwandio wala ziara bio na leuji utonga kila wala taringa kila jiki la kwandio yao ati lona de subuke na subu loji onaji kadama tale taras sa soma puto yerel ati wajangi ati lona duosi ze wajati ona ze mustashba kare wala lodig le wala tonke na bio alang ziara bumo na rijaba na ziji ona gani wargal na dok belenga kila sigi ya melangi lompi afe ini na iski ngala jemba utonga kina inenge na jingwe la jingi likena kila silu ye ide bas bau bayan belen duinga bola duingi ya asa soma tule karo gaba apa yanga anamba kini ni anamba inenga ina liyeng kawe
0: zee ina alka yanga bongo dogi nang kemingi nang kemingi al kwe wala gal yani real baki yang kola kire
1: se ei wa real baki yang kola kire ile bele se
0: ina si jam nga baji lon uto to lenga jaw idi na yakuli yom ke ban
1: se
0: kire to lenga se ji jaw yo balo
1: se
0: na mo fiti ne ro fi
1: se
0: wala
1: se batba batba se en nama abalo jegi la di
0: jago
1: al zai ka ba an ton na sijara abu
0: uto ji
1: na ye kwe des an ton wala do wala ke na duin di en tabun sijara abu uto ngi tangal ke wargalal ka koro am wala koro abu aliene ki kira kame yengal ko luena ka kinseau yeng do bain kame aba apake ngi kiro tinna shoy anika alamba dok inenka
0: apa e bane
1: na yemin doken ka wedi
0: ya ide doken ga ta mungkin enye jisilo uji ka jau
1: egal
0: na ma yeng ko ayero alampia
1: alampia na ki sense ken bai yeng na kawe na ide an ngi njwa san jawri bain kame ngi ka anjau aba lona ji
0: ti la ye ti idin na yal ti aslomba
1: badba
0: ji ngari si ka anjau fi lamba ki ngwa abanin tulle agnya
1: ji kanjawa in le ayi ngaba ititi la ngal kinyi nama nafsu tabi la zika bal gije nama lok abapa kinyi nama sijara kabe min doke ana manin kiana kurnyu na kira kabe na sijara na utonga ji tanga kawe ati kemi age ati pie na ji pie ya longa di nga bola iya jantong yendo nama nafsu la zika na e ga nama do pie kawe le nama pie kwa koro le ayi na kwa ngama pilan ke kendo wala kul tonga al kelbu kul pie nka wi bas
0: e pie ba do to kula tunga iri na ge se yani ji nukta dulle le jir songo de ne yang kwe tong na abo abayi nzi kienja ngale fie gain alve kira uto uto a dokkan ke inna ko adele.